0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Bus Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
6: Anya ti dag dati ng tagsaksakit ti maging bago ka nag-cleansing anya ti randa mo tagsaksakit ti maging mo
7: nang rubi di ko ato tatoy saksakit ni pagpagkit tatoy pakidni tapos tatoy ruso
6: ruso
7: o yun natin po natin ang stick acid ti hospital
6: ti hospital
7: o yun
6: anya ti hospital na nagtika tayo
7: na admita di lamot
6: manungal daw
7: 7 days
6: tapos nagpunta ka dito sa clinic sa bionic anya tata anya ti na ano pa yung naramdaman mo ngayon?
7: Mayatid.
6: Mayatid. Aw, manatitag sakit ti rin. Sikit mo.
7: Kawanin to.
6: Rosok mo. Nairuwar mo ti bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
7: Pointo.
6: Ado-ado ti nairuwar mo ti pati liver mo, no?
7: Pointo.
6: Diyan balay niyo, adapay na pag-uwi mo.
7: Atado.
6: Adapay na nairuwar. Diyan balay niyo na pati liver na.
7: Pointo.
6: Adapay.
7: Masit lang to.
6: Masit lang. Tagan siya nga, taga Lamot?
7: Taga Lamot.
6: Lamot, tipo ko na?
7: Pointo.
6: Ano ti kumplito mga ramol? Bert?
7: Bert, galang yung hapawin.
6: So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa magitan ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
7: Salamat din ni Apo sa talagang naiipa na ikimang matipid na yakitipid si pakaagasa.
6: Like me, tas awan ti operasyon.
7: Pointo.
6: Naitake mo ti matungo. Okay, so thank you po, Bert, and happy. Magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
7: Salamat din ni Apo sa tatatang ng instrumento ng nangagas kanya ng mga kuat na si Sexta Bubani.
8: Wake up in the morning the right way with your favorite breakfast show on the Wake Up Call.

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: E di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fico Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank. Fico Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
0: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Arco Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: GTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: GTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: perfect. Mapa hot or iced coffee man. Pwede pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako po si Sarah ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Makaiba talaga ang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbi na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Kasama si Dr. Jun Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert.
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika Di Alternativo ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA approved na mga produkto na nakakatulong ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At muli nagbabalik mga kaibigan ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner, Doctor of Naturopathy, na magbibigay na naman sa inyo ng mga preskong kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At sa mga kabayan po natin dyan na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. At magandang pakikinig din sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programang Health Alert, at lalong-lalo na sa lahat ng nanonood mga kaibigan sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon mga kaibigan, na sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At lalong lalo po mga kaibigan, naka-DTX at Mighty C na ba ang lahat? Sa mga kabayan po natin, pagising sa umaga, nasubukan nyo na ba ang Klinika DTX Coffee Mix? At na-feel nyo na rin ang napakagandang benepisyo nito sa katawan? Po mga kaibigan, subukan ng mapatunayan! Lalo-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito, isang good news na naman ang ating mapapakinggan sa isang kababayan po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Isang kababayan po natin na meron pong pamamaga, pananakit, kaya sinubukan ang DTX 500 Herbal Capsule. Pakinggan po muna natin ang kanyang testimonya. Hi ma'am, magandang araw po. Anong pangalan natin ma'am?
4: Magandang araw doc, ako po si Mary Jane Fernandez.
3: Ma'am, user po kayo ng DTX 500?
4: Yes po doc.
3: At Mighty C?
4: Yes po.
3: Ma'am, before kayo nag-take ng DTX 500 at Mighty C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan nyo?
4: Nararamdaman po yung kilikili ko po doc, tapos kumikirit po yung dibdib ko. Nararamdaman ko po yun every time na nagtatrabaho ako, kaya narinig ko po yung DTX 500. Naka-ubos po ako ng 3 pad ng DTX 500. And nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay. At kaya tinuloy-tuloy ko po yung pag-take ko po ng DTX 500 dahil doon po gumaan yung pakiramdam ko.
5: So ibig sabihin ma'am, nawala yung pamamaga, yung kirot sa dibdib mo after 3 pad pa lang na pag-inom ng DTX 500 herbal capsule?
4: Yes po daw.
5: So ma'am, ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-inom ng DTX 500 herbal capsule na may mga karamdaman din katulad sa inyo?
4: Try nyo pong uminom ng DTX 500 para naman mawala po yung kirot at kung ano man po yung nararamdaman nyo po sa inyong katawan. Kung meron man po kayong nararamdaman, lalo na po yung pamamaga at kirot po sa inyong katawan.
5: Maraming salamat ma'am. Ano nga ulit pangalan natin?
4: Ako po Doc, si Mary Jane Fernandez.
3: Yan po mga kaibigan, ang isang kababayan po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Ang legit yan mga kaibigan ha, na DTX 500 Herbal Capsule. Yung FDA approved mga kaibigan at hindi po yan yung peke na kumakalat ngayon online. Kaya makasigurado mga kaibigan na original ang ating mabili at maramdaman din natin ang napakagandang epekto. Puntahan ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Yan po mga kaibigan, na kung saan mayroon pong pamamaga no, sa kilikili. Pumikirot na po mga kaibigan, kaya sinubukan ang DTX 500 Herbal Capsule. At ang naging resulta mga kaibigan, biruan mo ha, 3 pad pa lang ang nainom. Kanya na kaagad ang naging resulta. Yung pamamaga, pananakit at kirot natanggal dahil po sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang superior antioxidant combination na tutulungan kang tanggalin ang mga pananakit at pamamaga. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na meron na pong mga pamamaga sa loob at labas ng katawan. Makabayan po natin dyan na naninilaw na dahil namamaga ang atay, tumaas ang SGPT. Subukan ang DTX 500 Herbal Capsule. Sa mga kabayan po natin dyan, nahirap ng maglakad dahil namamaga ng mga kasukasuhan because of arthritis. Sa mga hirap na mag-ihi kasi namamaga na po ang prostate at hirap maghinga dahil namamaga po ang daanan ng hangin papunta sa baga. Ako po mga kaibigan, subukan po ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Nagtataglay kasi ito ng napakataas na anti-inflammatory properties na tutulungan kang tanggalin ang mga pamamaga. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C mga kaibigan, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Available lang po ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Juana, isa akong single parent. Madalas

0: Hepatitis C, The Alkaline, Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, Alkaline, Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalanak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may in-love ka. Hindi lang yan. Marami pang benefits sa kalusugan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkapag ka na, detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
2: At syempre pa makaibigan, sa araw na ito, ang health information na naman na ating pag-usapan is all about histamine, makaibigan. Kasi lagi nating naririnig ang gamot na antihistamine. O, ibig sabihin, pangontra ito sa histamine. At ito ang iniinom kung nagkaka-allergy. Kaya sa araw na ito, pag-uusapan natin ang histamine at kung paano natin maisaayos ang allergies. Ang histamine, makaibigan, ang isa kaklase na kimikal na ginagawa ng immune system. Kung ang macrophage at killer T cells ang army at special force sa ating katawan, ang histamine naman parang mga bouncer sa nightclubs. Ang histamines ang nagbabantay sa katawan at hinuhuli ang mga nakakasirang substance katulad ng mga allergens o nagtitrigger sa allergy. At ang good news, kung lagi kang naka-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C, hindi ka na mamumroblema sa allergy.
0: DTX

0: Ibini sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Ibini sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang kapulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: The moment you came across with allergens, ang immune system ay nagpapadala ng signal sa mast cell na nasa ilalim ng balat, sa ilalim ng lungs, ng ilong, mouth, intestine, at lalong-lalo na sa dugo. At ang signal na ito ay nag-uutos na pakawalan na ang mast cells na hinahawakan nito na histamines. At sa paglabas pa lang ng histamine, binuboost na kaagad nito ang blood flow sa area kung saan located ang allergen. At naging dahilan ito ng pamamaga sa area na may allergy at ang ibang kimikal ng immune system ang nagre-repair sa area kung saan nagkaka-allergy. At mananatili ang histamine sa special receptors sa ating cells malapit sa lugar ng allergens. Halimbawa, ang pollen, nandyan sa ilong mo. Ang histamine ang mag-uutos sa membrane sa ilong na gumawa ng mas maraming sipon. At yan ang dahilan kung bakit kapag nagkaka-allergic rhinitis, tumutulo talaga ang sipon sa ilong. Pinapakatindi nito ang ilong para masinga mo ang mga natrap na pollen sa ilong. At kung makapunta naman ang mga sipon na ito sa lalamunan, dadami naman ang plema. Kakati ang lalamunan at magsisimulang uubuhin upang mapalayas ang nakapasok na allergens. Kumakati ang mga mata, namumula, at kung sa balat naman nagkaka-allergy, namamaga at namumula ang balat. Kaya kung nararamdaman mo na lagi ang mga ito, subukang inumin ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Pinapalakas kasi nito ang immune system para hindi mag-overreact sa allergen.
0: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng Vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
2: Ang pinaka-goal sa ganitong problem, turuan mo lang ang immune system na hindi mag-overreact. Usually, ang antihistamine, iniinom ito para mahinto ang pag-release ng histamines. At according sa mga pag-aaral, ang mataas na antioxidant na mga supplements katulad ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang nag-attenuates o nagpapababa sa allergic inflammatory response. At ang kagandahan, even at the onset ng primary or subsequent allergen exposure, napakalaki ang maitutulong sa mataas na level ng antioxidant sa ating katawan. Kaya kumain ng prutas at gulay at uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil nagtataglay ito ng 1.3 million units ng antioxidant na nakakatulong maiwasan ang allergy.
0: DTX 500, lagi ka mong wow, gutom.

0: diabetes, mag-DGX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
0: DGX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DGX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DGX 500.
1: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Ang kapulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline. Vitamin C.
3: Napakalaking bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, especially sa allergic asthma. Namamaga ang baga at lumiliit ang daanan ng hangin dahil sa pag-a-activate ng histamine sa inflammatory response. Kaya kumain ng maraming prutas at gulay para tumaas ang antioxidant sa katawan. Dahil may tendency. Dahil ang allergy, may tendency ito na lumala kapag napabayaan. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw para unti-unting maisaayos ang problema sa allergy. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na mayaman sa antioxidant at detoxifying properties. Clinica DTX Coffee Mix. Simulan ang araw sa pagpapataas ng antioxidant sa katawan. Higupin every morning ang Clinica DTX Coffee Mix. At ang kagandahan, hindi lang antioxidant ang taglay nito na tumutulong tanggalin ang pamamaga at maiwasan ang allergy. May taglay pa ito na psyllium husk at chia seeds na naglilinis ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras.

0: sa mga butika.
1: Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, ang lamang sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
2: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500. Ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
3: Dosi sa baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos, mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero, ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
1: DTX 500.
3: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
5: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
6: At sa Panginoon.
5: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
7: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kaya sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po, nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500!
8: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako humihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
8: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500 Health Alert.
9: Ang DTX 500 Herbal Capsule, makaibigan, at Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang ating Detox Coffee. Clinica DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Para makasigurado na legit at epektibo ang ating mabili, iwasan pong bumili online dahil marami pong kumakalat ngayon na DTX 500 na peke. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Lalong-lalo na ang ating Klinika DDX Coffee Mix. Ang napakasarap na kape. Ang kape na mayaman sa antioxidant na every higop mo nito. Proteksyon sa mga selula ang ating makukuha. Klinika DTX Coffee Mix. At lalong-lalo po, mga kaibigan, sa mga laging pagod. Uy, sa mga kababayan natin ha, na laging nanghihina ang katawan. Actually, ang pagkapagod minsan ay normal lang ito. Lalo na kung ikaw ay nasa isang abalang pamumuhay o madalas nag-iihirsisyo. Gayunpaman, kung nakakaramdam ka ng pagod sa lahat ng oras, ito po ang dapat bantayan. Ito ay isang tiyak na sinyalis na ang iyong katawan ay nahihirapang i-convert ang enerhiya na ibinibigay mo dito sa pagkilos. Kung pinapagana mo kasi ang iyong katawan ng pagkain at inumin na kailangan ito at ang nararamdaman mo pa rin ay ang pagkapagod, maari itong nangangahulugan na ang iyong katawan ay kulang sa ilang micronutrients tulad ng vitamin C. Ang kahinaan at pagkapagod kasi ay kabilang sa mga sintomas ng kakulangan sa vitamin C. Kaya tiyaking nakakuha ka ng sapat na vitamin C. Uminom ng vitamin C, ang alkaline vitamin C, araw-araw. Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang Mighty C ay isang alkaline-based na vitamin C na tumutulong sa biosynthesis na may kinalaman sa pag-convert ng energy na kakailanganin ng katawan. Mighty C, ang alkaline vitamin C. Available lang po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At ang kagandahan, mga kaibigan, nagpapalakas pa yan ng mga buto. Tinatanggal ang acidity at nakakatulong sa puso at lalong-lalo na sa mga mata. Dahil ang alkaline na vitamin C, tumutulong itong ma-elastic ang mga ugat upang hindi madaling pumutok dahil sa pressure. Lalong-lalo na ha, sa mga may maintenance sa hypertension, may maintenance na para sa mata, may maintenance para sa cholesterol at high blood. Sabayan sa pag-inom ng Mighty C at lalong-lalo na para sa mas epektibo na kombinasyon. Isabay talaga ang Mighty C, Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang ating DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan. At ang tamang pag-inom ng ating DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after or before meal. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At lalong-lalo na sa mga merong mga maintenance, lagyan lang ng pagitan na isang oras para makuha ang pinakamalaking benepisyo kapag sabayan mo ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang inyong mga maintenance, mga kaibigan.
1: DTX 500 Health Alert!
9: At lalong-lalo na ha, sa mga kababayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Galing po kay 781. Doc, ano po ba gawin kapag inaatake kasi ako ng allergy? Grabe ang tulo ng sipon. Ang kate, disturbo talaga sa araw-araw na trabaho. Ano ba ang mga bawal pag ganito ang nararamdaman? At ano po tama pag-inom DTX 500 at Mighty C? Ay, mga kaibigan ha, pag ganito ang problema, especially itong allergic rhinitis, yan na nga yun yung topic natin kanina, na kapag nagka-allergy, tumutulo talaga because of histamine. Pwede kang mag-take ng antihistamine. Pero mga kaibigan, kahit nagtitake kayo ng antihistamine, pabalik-balik pa rin. Ang kailangang i-correct ay ang immune system mo. Kailangan lang, mga kaibigan, makorek ang immune system para hindi maging overreactive, no, sa mga substance, mga sukin tagapakinig. Kaya mas mainam, pag ganito na problema, iwasan muna ang mga nagtitrigger sa allergen. Especially itong concentrated starches. Iwasan muna ang mga produkto sa puting harina. Iwasan po muna ang mga dairy products, no? Kapag ganito na problema, at kung allergic ka sa mga bagay, especially pollen, alikabok, ay mas maganda. Naka-face mask ka lagi sa mga area na maalikabok, mga kaibigan. at inuman ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ang Mighty C kasi makaibigan, isang natural antihistamine ito at pinapalakas ang immune system upang maiwasan ang pagka-overreactive nito at maiwasan ang pamamaga. Dahil ang DTX 500 Herbal Capsule, may taglay ito na napakataas na anti-inflammatory properties na kailangan kapag ina-atake ka ng allergy. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, available na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na kung pagising mo pa sa umaga ang iniinom mo, yung antioxidant coffee. Naku po mga kaibigan, napakalaking tulong po ito sa mga laging ina-atake ng allergy. Makabayan po natin dyan na laging nangangati at namumula ang balat. Sa mga kaibigan natin dyan, hirap huminga because of asthma. Sa mga kaibigan natin dyan, nagbago ang boses dahil namamaga ang sinus. Subukan nyo po ang DTX 500 Herbal Capsule. At yan po ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Para makasigurado mga kaibigan ha, puntahan lang po ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar at ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ang alkaline vitamin C ay 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyong nakasama ngayon ang iyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, ang inyong Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala, alagaan natin ang ating katawan kasi po ito ang ating puhunan. Kaya bigyan natin ng araw-araw na proteksyon. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. God bless ating lahat mga kaibigan. Hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C. The Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: 97.7. Good morning, checker time. It's now 9:30. This time check was brought to you by Amex Ray Capsule. Dito ako bilib.
6: May digmaan, mga kalamidad, magbantay sa mga palatandaan ng panahon. Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay, bago pa man ito mangyari. Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
10: Authentic Filipino flavor ba ang hanap mo? Tara na sa Don Pedro's Diner, the home of delicious Filipino favorites that bring family and friends together. From tender kambing dishes to flavorful pato, juicy manok, and your all-time Filipino favorites. Every meal is freshly prepared with rich, authentic taste you keep coming back for. Whether it's a family dinner, a celebration, or a simple food trip, Don Pedro's Diner is the perfect place to satisfy your cravings. Visit Don Pedro's Diner today or reserve your table by calling 0917-505-7574. Don Pedro's Diner is located at Barangay Cala West, Santiago City. Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors, serve with heart.
11: makatutuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
12: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: sapaw. Oh, wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit sa jewelry loan ng FICO Bank, kalumapit.
3: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
3: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas. Get into the music.
4: Sweet 97.7.
5: This song was brought to you by MX3. Be extraordinary with MX3.

my program, The Wake Up Call. Ito pa rin po yung DJ, your very sweet and very lovable, the jockey. Yes, it's me, it's DJ Mary. 9:46 na po ng umaga. And today, September 1st. Yes po, today is the very first day of Burr Months. Yes po, Burr Months na mga kapatid. Sino na ba ang mga nag-promo dyan? O, yung mga may planong bilhin, sabi ko nga sa inyo nung mga nakarang araw, ipagpa-Burr Months nyo na yan. Dahil for sure, marami pong lalabas ngayon na kung ano-anong mga promo. Yan sa mga ano natin, sa mga advertisers natin dyan, kung mayroon po kayong promo, update nyo po kami para naman na malaman o maipaalam natin sa ating mga listeners ang inyo pong bagong, inyo pong regalo or promo para po sa kanila. Okay, thank you so much everyone for tuning in. But before I say goodbye, I just wanna shout out everyone who listened to me. Sana po nag-enjoy kayo sa ating programa. And of course, shout out din po sa lahat ng tawag dito may ginagawa and nanonood. Feeling nasa TV. Nakikinig po sa atin. Lalo na yung mga nasa palengke po, yung mga suki po natin dyan. Thank you so much po sa inyong pakikinig. Lahat po na nakikinig po sa amin yan sa palengke, magkakaroon po ng isang magandang benta. Oo, kasi nga Burr Months ngayon, marami tayong pamahiin pag mga ganitong mga panahon. Lalo na sa Burr Months. Ano mga sinesend sa akin. Mga pampaswerte, mga ganon. Nakakaloka kayo. Siyempre naman, hindi natin makukuha ang swerte kung tatamad-tamad tayo. Darating ba yan? Malalaglag ba yan mula sa itaas? Siyempre, dapat kumilos din po tayo mga kapatid. Hindi pwedeng hinihintay na lang natin ang bayabas na malaglag. Hindi po ganon yon, okay? Ayun naman, kung meron ka namang kung meron ka pangarap gustong gawin, huwag mong iasa sa swerte, Sipagan mo, gumawa ka ng paraan. Mag-igalaw-galaw mo yung katawan mo, syempre yung isip mo. Huwag kung ano-anong iniisip. Totoo lang din. Tapos, paligiran nyo po yung sarili ninyo, yung environment ninyo. Pipiliin po natin mga friends. Ay, makakausapin po natin yung makakatulong po sa atin. Kasi naniniwala po ako na nakakapag-ambag po sa atin ang environment natin. Ibig ko pong sabihin dyan, yung mga nakakasalamuha po natin, nakakausap po natin, choice po natin lahat yon. And nakakatulong po yan sa atin na

Gigigil na naman ako. Gigigil na naman ako. Patapos na nga yung programa eh. Always remember that, ha? Always surround yourself with the people who can influence you a good and, you know, alam mo yun, positive lang sa life. Yeah. That is very, very, very important. Because it's Burr months na, it's my month. Yeah, because it's Burr. September 1st, malapit na rin po ang aking anniversary. Oh my, kailan ba mag-anniversary? Basta alam ko, malapit na siya. Malapit na, malapit na. Super lapit na ng aking anniversary. And, naku, ilang taon na po tayo dito sa ating talapihitan. Dito po sa ating istasyon, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng patuloy na nakikinig po sa atin. Sana hindi po kayo magsawa. Sana hindi nyo po kami iwan. Tulad ng iba dyan. Piro lang, ha. Sana kayong seryoso sa life. At pag ganitong Burr months, piling natin Pasko na mga ate ko. Nawawala na yung Halloween sa November 1 and 2. Saka makalimutan yung magtampo yung ating mga alam, yung mahal sa buhay. Hindi porke nawala na sila, kakalimutan na natin. Nako, mas malakas ang kanilang presensya ngayon. Kasi hindi na natin sila nakikita. And sana naman ano, sana naman eh, alam nyo, happy rin sila sa taas and rest in peace. Palagi namin kayong pinagdadasal. Mamaya bigla ko may maamoy dito eh. At dahil nga po, Burr months na, parang ayoko na magpaalam. Biro lang. At dahil nga po, Burr months na, mga kapitid, kaibigan, start na rin po ng ating countdown. Countdown ng araw, ha? Apakabilis po talaga. Alam nyo ba, 115 days, opo, 115 days before Christmas na po tayo, mga kapatid. Biruan nyo yun. Parang ano lang yan, you know? Pag bititigan mo, parang 3 months and a half lang. Yung shortcut ko na naman. Oh, diba? Bilis naman ang oras ng araw. So, bago tayo magpaalam, ano, paulit-ulit ko nga rin itong sinasabi na enjoy your life. Okay? Nakikita mo naman po natin ngayon na napakabilis lumipas ng bawat segundo, minuto ng ating buhay-buhay. Kaya po, huwag niyo pong kakalimutang i-enjoy po ang bawat araw ninyo, ang bawat oras ninyo, dahil nga po, napakabilis lang po lumipas ng bawat sandali. Ay, grabe yun! Ano yung bawat sandali na yan? thank you so much. Magpapaalam na po ako. Totoo na po ito. Again, this is your DJ, your very sweet and very lovable disc jockey. Yes, it's me. It's DJ Berry. And also saying that, wishing you the very best. Bye, everyone. God bless you. And take care. Bye.

0: Bumaybo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa TGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata. Dahil lika sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila. Ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ay, ay, ay.
4: Maring Melanie. Naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
5: Bakit naman Maring Charmaine?
4: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet. Tapos kulang pa ang budget ko.
5: Ay naku Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
4: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
5: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
4: Jewelry loan? Paano yun?
5: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
4: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
5: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
4: Ay, salamat talaga Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
6: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan, gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: Mabisang herbal medicines at

0: Easy Plus Ionic Herbal Capsule 6-in-1 Siri Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab niya na.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talagahan. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid or death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
4: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Casibu, and Alicia.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
8: Wow, galing.
7: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
8: Wow.
7: Nakatulog na siya magdamag.
8: Wow.
7: Gumaling na po siya hanggang umaga.
8: Wow.
7: Hindi na po umulit.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: You're still listening to the Noontime Prime here on Sweet 97.7 FM. Good morning, it is now 10:30. Time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cawayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has new approved therapeutic claims.
3: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917 7887458.

0: kulang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500, mabibili sa mga butika.
2: The following tune is brought to you by FICO Bank, ang bangkong may puso.

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interes at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla ang Drive Max Coffee.
7: Kape na.
8: Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
9: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DJX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DJX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DJX 500.
10: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
9: DTX 500. Bili sa mga butika.
11: Here we go. It's another hour of today.

0: 97.7 FM.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Dait, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samyupsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Cheersmart Building, Alindada's Meat Shop.
5: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
4: They offer frozen meat.
6: DJX 500.
7: Kulang ba ang kaibo sa prutas at kulay?
6: Umawi ka na lang
7: sa DJX 500.
6: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
7: pang laban sa mga free radicals
6: na nagdudulot ng sakit
7: at pagkasira ng katawan.
6: Mag DJX 500.
7: DJX 500.
8: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
7: DJX 500. Mabibili sa mga butika.
9: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
10: Disadeco?
9: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
10: Wow, ano namang meron dyan?
9: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
10: Oh, swab niya na.
9: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
10: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
9: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
10: Paano mo naman nasabi?
9: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
10: Ang dami naman yan, nakakalula.
9: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
10: Grabe pala ang Disadeco.
9: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
10: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
11: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
12: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
13: Tumigil, muling tumingin sa tinig ng kanyang salita. Handa ka na ba? Darating na siya. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Matthew 24:42. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
14: 1 billion pesos! Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Wednesday!

0: Ako si Ginang Erna Tadena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Paldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang makijoin sa mga parade, alay lakad, hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga makijoin ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paldi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Paldi Arco Capsule. Karamdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agrix Paldi Arco Capsule. Maganda talaga.
2: Ako si Carmen. Meron akong high blood. Madalas ako, nahihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Paldi Arco. Hindi na ako ina-atake hanggang ngayon.
3: PDA or Paldi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: laban.
1: Ako si Ginang Adena, 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Another quality product of Aldridge Corporation.
3: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
4: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
3: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
4: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
3: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
4: Ay, eh paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
3: Ay hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
4: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko ah.
3: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
5: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swabe yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalulak.
6: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo, Han. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
8: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
9: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
10: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
11: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
12: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
13: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
14: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
15: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
16: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Good afternoon. It is now 1:30. Time brought to you by Alindada's Meat Shop.
1: Ako si Ginang Padena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Paldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang makijoin sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paldi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: PDA or Paldi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Bibili sa mga butika.
3: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sising. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood. Foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at pakipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
4: Fiber first!
5: Fiber first?
4: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
8: Disadeco?
7: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
8: Wow, ano namang meron dyan?
7: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
8: Oh, swab yan ah.
7: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
8: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
7: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
8: Paano mo naman nasabi?
7: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
8: Ang dami naman yan, nakakalula.
7: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
8: Grabe pala ang Disadeco.
7: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid o death benefits ng members.
8: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
9: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
10: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
11: Oya Supreme!

Niya. Girl, I've been there. Natry ko na din sumakit yung posyon dahil sa dysmenorrhea. Pinaruso ka na mga yan ni DJ Chino. Eh, sumasakit yung bukset na. Joke lang. Oo, bad yung ganun. Bad yung nananakit. Diba? Natry nyo na din masaktan, guys. Kaya, wag na wag kayong nananakit. Bad yun. Uy, ano na? Kumusta naman po tayo, mga sweethearts? Yung gusto pong ishare ang good vibes, kung gusto nyo mapakinggan tayo ng inyong mga relatives, mga friends, sabihan nyo sila, pwedeng pati sila makinig sa Radio Garden, mga sweethearts. That's actually a website. They also have... ano ba yun? Ang gulo ko! Yung Radio Garden po kasi, it's an app. Pero kung ayaw mo nang mag-download ng app, pwede rin sa website ka na lang makinig. So paano ba natin matutunton o magagamit ang radio? Matutunton! Paano ba natin magagamit ang Radio Garden? So all you have to do is, of course, just go to your favorite browser. Kung gumagamit ka ng Google Chrome sa pagsa-search o gumagamit ka ng Safari kasi naka-Apple ka or naka-iPhone. Oh, naka-iPhone ka, babe. Adi, go, pumunta ka lang doon. I-type mo lang Radio Garden. Tapos pag nasa Radio Garden ka na, may search bar doon. Ang isa-search mo lang doon. Sweet 97.7 FM. Tapos oh! Syempre, mapapakinig nyo ng napakaingay. Napakaingay na poging-poging DJ. Buhat na buhat naman! Nag-gym ka ba? Oo, mapapakinig na po ang inyong chinitong DJ. At... ang inyong mapaboritong DJs ng 97.7 FM. O, diba? O, eto muna. Feeling ko talaga ang daldal ko na. Pero re-reserve ko yun. Kasi nga maya-maya, naka-live po tayo. O, naka-live po tayo sa mismong page po namin. Sweet 97.7 FM Santiago City at sa mismong TikTok account ko din po, DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Actually, may TikTok account and also my Facebook account is the same. Yun ang po yung sa search po ninyo. Sweet 97.7 mali. Mali! Ang search lang po natin ay DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. O, eto muna mga sweethearts. Let me give you our next song, a song from Davia Langit. A song entitled Ijai. And this song's brought to you by Brigada Distribution Incorporated.

there you have the song from Rihanna, song titled Diamonds. And this song's brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. 22:44, mga sweeters. And yes, isang maaraw pa rin na hapon po sa inyong lahat. You're still listening here on Sweet 97.7 FM. Maya-maya po, we will be live on our official Facebook page. So sa mga gusto pong makipagkulitan, makipagbantagula sa inyong chinitong DJ, feel free to visit our official Facebook page, Sweet 97.7 FM. Now, if you're more active in if you're more active in TikTok, yep, I'll be live on my own TikTok account as well. Just search for DJ Chino-Sweet 97.7 FM. Out sa mga listeners po natin na kasi ano ko yung nagtatrabaho ngayon? Kumusta na? Exhausted na naman ba ang ating princess? Huwag ka masyado magpaka-stress, te, ha? Well, parte naman ng trabaho talaga yung stress. Pero huwag kang masyadong tumambay sa mga problema na nagdadala sa'yo ng stress. Gawan mo ng paraan. Wow! Coming from me! So mga gusto pong mag-request, magpabati, magpa-shoutout, feel free to send me a message on our official text line. That's 0936-322-6700. Once again, that's 0936-322-6700. Antayin ko ang iyong pagbate, ha? Since we're talking about greetings, let me do a quick shout out po sa mga nakikinig sa atin ngayon dito sa may El Torogi. Ano na mga B? And also, shout out din sa mga listeners din po natin dito sa may Generics Pharmacy. O, balita ko, ayon sa nasagap kong balita kasi, nakikinig sila lagi, yung mga nagaganda at mga nagagapuan nating pharmacist dyan sa Generics Pharmacy. Naka-tune in sa 97.7 FM. Maraming salamat po. Si OA. Siyempre, nasa Generics Pharmacy na tayo. Dito yan eh. Dito na naman sa may sentro yan, o. Batiin na rin natin yung mga taga Sentro Department Store. Sabay-sabay sumigaw. Hep, hep! Di wow. So, syempre, yung mga regular listeners po natin, no? Di ba nagpiyok pa? Dalaga ka? Yung mga listeners po natin, dyan sa may, kaya ko to. Unisan Home Hardware na imbag amalim. Pero mukha silang Tagalog. Kasi last time, bumili ako ng, ano ba yun? Basta part siya ng makina ng tubig nung pumutok yung sa amin. Mukha silang Tagalog, ang puputi. So, magandang hapon. Oh. Magandang hapon po sa inyo. Pinag-isipan ko pa talaga yun, di ba? Halatang lutang na lutang si DJ Chino. Sorry guys, tatlong brain cells lang yung gumagana ngayon. And shout out din sa mga nakikinig sa atin dito sa may kaya ko ulit to. Footsteps sa may Panganiban Street at syempre yung mga nagmamaneho ngayon, yung mga may inaasikaso dyan, yung mga may lakad dyan, yung mga makikitambay sa kanila mga kaibigan kasi rest day nila. O sige, shout out po sa inyo. Oh, eto muna. Bigay ko muna ating next song. Kasi nga, kagaya ng sinabi ko kanina, we have a total of 115 days. Yes, 115 days na lang mga sweeters. Pasko na. Pakinggan naman natin ang kanta ni Yang Constantino, song entitled Pasko sa Pinas. And this song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: You're listening to DJ Chino here on 97.7.
1: 전진, 나만, 청순, 가련, 새침, 반짝, 이젠, 지쳤나.

0: Laban.
1: Sweet 97.7.
2: Kicks 500.
3: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leeg, sista dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, sist at tumor ko.
2: DTX 500.
4: Bibili sa mga puti.
2: DTX 500.
4: DTX 500.
2: Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. On DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
5: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
6: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
7: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
9: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
11: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Fugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, patuloy nyo kagapay nyo pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed sores na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo may-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan, ang inyong pong naramdaman, kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sherman, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paano ginagawa sa katawan, nagpapapots pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata. Hindi po ba? Okay, nagmamanicure. manicure ka, huwag mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin, then stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa balukto? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po ang iyong katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victor Inodi, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy yung sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuon nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Anhiminda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo, kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag madumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Iyon po ang time na kailangan mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang sulit foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo, sa loob ng bituka mo, without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council and International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal ng lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata, natin pala tuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan. Yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
10: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
0: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

0: There you have it, the song from Sick Cycle Mind. The song entitled Kumukuti Kitita Mga Sweeters. And this song is brought to you by FICO Bank. Ang bangko may puso. Tayo po ay naka-live sa ating official Facebook page. Sweet 97.7 FM, Santiago City. Feel free to join our live stream, mga sweeters. And let's say if you're more on TikTok, you can also join our live stream sa TikTok. Just search for DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. I'm actually playing a Christmas song by Sick Cycle Mind. Dahil we have 115 days bago magpasko, guys. Ah! Kumusta naman, DJ Luna? Andito siya nga sa ating TikTok live. Ang sipag daw. Ganun talaga, B. Ayoko namang iwan sa ere ang ating mga sweet tarts dito. Wala ka na nga, tapos mawawala pa ako. Hindi pwede, hindi tayo pwedeng sabay mawala. Diba? Anyway, today is a Tuesday and today is the first day of September, mga sweethearts. Ano na? Oh, already na po ba tayo? Ano dito? May sinabi. May period daw kasi si DJ Luna. Ikaw ba? Nagka-period ka na ba eh? Niloloko mo ba ako? For 37 years, I've been waiting for that period na dumating. Wala. Joke lang. Nakakatawa yun. Di ba hindi naman nakakatawa, guys? Kalimutan na natin. Kagaya mo. Nakalimutan din nila. Delay ka na naman. Yes nga. For 37 years, na-delayed si DJ Chino. Ay, ano na, mga sweethearts, kumusta naman po kayo? O, konting chika sa inyo, no? Merong paggalaw sa presyo ng mga prututong preto. Nabulol pa nga. Merong, ayan. Merong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo, mga sweethearts ko. O, sa gasolina po, no? 30 cents hanggang 40 cents per liter ang matatapyas. O, effective today, ha? And also, sa diesel naman, yung mga gumagamit ng diesel, no? Or crudo. 3 pesos and 80 cents. Again, that's 3 pesos and 80 cents hanggang 3 pesos and 90 cents, mga sweethearts ko. So, kung hindi pa kayo nakapagpagas, nakapagpakrudo, go na. Sa mga gumagamit naman ng kerosene or gas, mga sweethearts ko, 3 pesos and 80 cents hanggang 3 pesos and 84 cents pong matatapis sa presyo ng gas. Diba? Hello, Mommy Paz. Good afternoon, DJ Chino. Sabi ni Mommy Paz. Good afternoon din po, Mommy Paz. Ano na, Pasko na, Mami ko. Uwi ka ba dito sa Pasko? Shoutout sa mga pumapasok po sa ating live stream. Merong mga nag-comment. May nag-message sa akin dito. Wait lang. Double check ko nga. Guys, mag-comment lang kayo sa ating comment section. Oo, gawin naman natin. At tawag dito. Dapat active kayo sa comment section. Pa-request ng bibingka. O sige, pagbigyan natin si DJ Luna. Bibingka by Carol Banawa, no? Nakakatawa yun, di ba? Hindi. Well, kaso hindi siya upbeat. Paano ba ito? Ay, naku, may naalala ko pag ganitong piniplay ko. Hindi kami makaka-uwi, DJ. Ay, naku. It's actually okay, Mami Pass. Sige. Bawi na lang po tayo kapag naka-uwi po kayo dito.
1: Simbang gabi na naman.
0: Uy, maraming salamat kay Sydney Ray Mikwa. Sabi dito, DJ Chino live via Radio PH app. So, yeah. Aside from Radio Garden, we also have Radio PH app. Uy, Radio PH app pala yun, no? Hindi Radio ka-arte-arte ko kasi. Jose Marie Chan next. O sige, hanap tayo ng Jose Marie Chan or kanta ni Sir Jose Marie, no? Okay. Ano ba? Christmas in our hearts? A perfect Christmas? Dali. Bitaw, guys. Bitaw. Bahas sa NLEX, apart ng San Simon southbound, mahirap bumahi ngayon. Oo nga, ingat kayo. Ay! Wene! Yung wene daw. paano po normal voice niyo ng DJ? Mamaya maririnig mo kapag hindi tayo, kapag nag-commercial break tayo. So, dyan ka lang ha, dyan ka lang, the clip of vault. Nakaiyak, may naalala ko dito. Tama na, itigil na natin to. Ang OA, wait lang, basahin ko lang mga message. May nagme-message din kasi sa IG. Let me just check real quick lang. Lyrics Zamora, hello sa'yo, ang ganda ng pangalan mo ha. Paano ako magpapatawa? Ganito yung kanta. Wait lang, baguhin natin guys ha. Kung meron din kayong tanong dito guys, yeah, feel free to drop it sa ating comment section. Para naman, para may mapag-usapan tayo dito, hindi kung sino-sino yung pinag-uusapan ninyo, di ba? Ito na lang kaya, ito na. Wait, asan ba yun? hindi ko na ilagay. Kumusta naman po kayo mga sweethearts? Sir, shout out nga po sa Pearl Hyacinth Powers sa Boca. Boracay po ba to? Ay, from Isabella, sabi dito ni Pearl Hyacinth. Wait lang, double check natin ha. Masahin ko ulit. Shout out. Shout out nga ako. Pangalan niya pala yun, Bebs. Pangalan niya pala. Tawag dito kung ano yung sinasabi. Akala ko lugar. Ang ganda kasi ng pangalan mo, T. Sabi niya dito pa, shout out nga po, Pearl Hyacinth at nung Powers Boca. So, shout out sa iyo, Bebs. And also, what else? Anong gamot sa dysmenorrhea? Sakit sa pusyon na lang pala. Yun nga, sinasabi ko sa inyo, or sinasabi ko sa DJ Luna, subukan mo kasi, subukan mo yung soya suprema. Ito ay gatas para sa buong pamilya, no, mga sweethearts. Kasi, eto ha, kaya ako nasasabi ng mga katulong yung soya suprema sa'yo, DJ Luna, lalong-lalo nung yun at dinidysmenorrhea ka. Kasi nababalansin na ito ang hormones natin sa katawan. Kasi, ang soya suprema po ay punong-puno ng vitamins, minerals, at active compounds. So, mga nagtatanong naman po kung saan mabibili ang soya suprema, ito po ay mabibili sa pharmacies and groceries nationwide. Sir, pwede share yung life ko privately? Oh, sige. Maging magka-chat pa ata tayo. Kasta ah, sabi ni... Oo. Subukan nyo na guys. Pati sa mga sweethearts din po natin na nag-uumpisa pa lang sa gym tapos medyo nahihirapan kayo mag-build ng muscle, no? Padasin nyo ato yung soya suprema since gawa po ito sa soybeans and mangosteen. More proteins to guys. So, tawag dito kung naubusan kayo ng whey protein, napakainam na substitute ang soya suprema. Oh! Sabi ko, so etong mainam na substitute. Soya suprema guys, mabibili sa groceries and pharmacies nationwide. I think they're also available on, what do you call this? Online stores. Like, sige, basta hindi ko na lang promote. Kung saan kayo lagi nag-order, kung paano kayo nakaka-receive ng parcel, doon hanapin nyo din po yung soya suprema. What else? Another comment dito from Brad Trip. Sabi dito ni Brad Trip, DJ Chino pa, shout out po kay Heidi Manuel na asawa ko, pakisabi na pumasok na yung padala ko. Ha? Ah! Sana all merong ganitong asawa yung nagpapadala. Sa akin, iba naman yung pinadala nun. Ma'am Heidi, sumbrek ka nun. Ajin pauit ni Brad Trip. Mabalain mo nga i-claimin. Ayan. Miss Heidi Manuel. Sabi naman dito ni Mami Pash, nakakamiss na umuwi dyan sa Isabela DJ. Ay, mahirap po umuwi ngayon, no? Kasi nga... Ayun. Kasi nga, ayun, baha siya. Maraming lugar dito sa may, saan ba yun? Pangasinan, Olonga po. Actually, ang dami. Sabi naman dito ni Tara J, hello po, pa-shoutout naman dyan, Agyaman DJ. Shoutout sa'yo, Tara J, katukayo pa ata kita. Oh, real name ko po kasi ay Jay din. Oo. Alam ng may ibang viewers natin dyan, Jay. Short po yan ng aking full name. Ang totoo ko po kasing pangalan ay Jennifer. Ang pangit kasi, di ba? Kapag tawag dito, kapag DJ J, yung pangalan ko. Kaya DJ Fur, parang gamot yung tunugan. Kaya DJ Chino na lang since half Chinese, half Filipino naman ako. May mga test kami bukas. Periodic test number 2. Mag-review na po ba? Be, mag-review ka na. Dapat... Dapat kanina ka ba nagbabasa? Kanina ka ba nagre-review? Yung mga bagay-bagay na ganyan, yung dapat pinaghandaan natin, yung mga exam-exam na ganyan, di ba? Unique R, hello! Hello din po sa'yo. Ay, Mami Pa, so balikan natin yung sabi ni Mami Pa. So sinabi niya na nakakamiss daw ang umuwi sa Isabela. Iba pa rin kasi talaga mag-celebrate ang Pasko dito sa probinsya ng Mami Pa. Pero sana, sabi kasi niya kanina, hindi siya makaka-uwi. Pero sana magawa ng paraan or, alam mo yun, magkaroon ng pagkakataon para kayo po ay makauwi, Mami Pa. So, iba, diba? Yung pipinadig ko kayo timakmakan, tapos na mabalin ka nga agpasyar, ijibalay iti gagayin mo, inubalay iti kabagyam. Ay, dumapay nga rin nga agpaspasyar, no? Let's say kapag Pasko, no? First time mo makikita, no, sasabihin sa'yo kamag-anak mo daw. Ay! Ang aga-aga naman. Sabi dito ni Hides, hello po, good afternoon. Si Ma'am Heidi po ba to? Yung sinabi na nagpadala na yung kanyang asawa. Yes, DJ, wala pong tigil sa pagmamamam. O, ano ba yan? Tanghaling tapat, guys. Ba't kayo nagmamamam? And also another comment from Unique R. May Kawayan National High School Batch 1996 Section 4A. Pearl of... ano to? Mali pa tuloy. Sabi dito ni Unique R. May Kawayan National High School Batch 1996 Section 4A Pearl on October 3, 2026. Ano po to? May pa-reunion po kayo, Miss Unique R.? Nahihilo na kasi ako sa biyahe, DJ, sabi ni Mami Pas. Yun lang, Mami. Pero may gamot naman dyan. Oh, may gamot sa hilo, Mami Pas. As alam mo, yung agangot-angot ka iti white flower kakas dyan. Kapagalan, kabisado ni DJ Chino, di ba? Ay, reunion pala. Mayroon palang reunion na magaganap. Yung mga alumni ng May Kawayan National High School Batch 1996 Section 4A. Section 4A Pearl. So, October 3 na po itong mga sweethearts ko. Ay, malapit na. October 3, Sabado po yan, no? So, once again, sa mga miyembro po ng or nag-aral po sa May Kawayan National High School Batch 1996, ha? Section 4A. Ay, matatalino itong mga to. 4A, oh. Shout out po sa inyo. DJ Chino pa shout out. Pa-shout out na man, Sir Sushi Bian Pharmacy from TikTok for more farm info. Ay! Nag-promote. Anyway, shout out po kay Sir Sushi Bian Pharmacy. Follow niyo to, guys. Ha? Ano po ba yung mura po ba yung magamot diyan, sir? Agyaman, sabi mo, walang anuman po, sir. Oo. Balikan natin si Mami Pa. Siya nga, nahihilo daw siya sa biyahe. Ano bang gagawin nito? Mahaba-haba pa man din yung biyahe. Kasi nga tawag dito, usually 8 hours yung biyahe from Manila to Isabela. No? Kaso si Mami Pa kasi taga Cavite. So let's say plus 2. So 10 hours na. Tapos may baha pa, Mami Pa. So, sige, saka ka na lang umuwi, Mami Pa. Stay ka na lang po muna dyan, ha? Pero alam mo yun, kung kaya naman ng gamot, Mami, edi sige. Ikaw naman nakakaalam dyan kung kaya mo pa bumahe. Diba? Edi go. Alam, bilis ng oras. Oo. Shoutout pala sa mga nakikinig sa atin ngayon. Laging naka-tune in yung... Ito, yung nasa tapat lang din po natin. But is... Buddies, happy food. Shout out po sa inyo. No? So shout out din sa mga listeners din po natin dito sa may FICO Bank. And yung mga listeners din po natin dito sa may KRC Marketing. Sino pa ba yung mga nakikinig din po sa atin dito sa may Central Department Store na yung bagkamalibyan na kayo amin mga sweeters ko. Ayan. Okay, thank you, DJ. Wala pong anuman, Mami Pass. Malay mo naman, no, kapag nakagraduate si Dira, pabiling yung anak mo, makabili na kayo ng sasakyan, oo. So, super advanced ako mag-isa. I-claim na natin kaagad yan, no. Oy, pa-shout out naman, sir, from Bicol, Camarines, sir, po. Shout out sa'yo, Hides. Shout out sa mga... kapatid nating Oragon. Ito na mga sweethearts, oras po natin. It's ready 3:30 and this time check's brought to you by Paudi Arco, balik sigla, balik PDA.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
3: Sweet 97.7.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: 71 taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
1: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
2: Apo.
1: Tapos tanganin. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lanakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tama. Malakas kumain. Malakas ang pangangatawan ko. Malakas.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ayan na! Dumating na sila! Wow!
4: Ha? Dumating na ang alin, Mare? Nakakatakot naman yan!
3: Dumating na ang mga bayarin namin, Mare! Scary sa laki! Tapos, may kailangan din akong bayaran na utang. Ay, nako!
4: Mare, huwag ka nang matakot. Kapag kulang ang budget sa jewelry loan ng FicoBank, kalumapit. Alam mo bang sulit ang pagsasangla ng alahas dito? Dahil mataas ang kanilang appraisal sa alahas at napakababa pa ng interest.
3: Naku, Mare, hindi kaya kahindik-hindik naman na charges ang ikakaltas nila sa perang pinagsanglaan ko?
4: Very wrong ka dyan, Mare. Dahil wala silang ikinakaltas na service charge at hidden charges. Kaya check na solve ang problema mo.
3: Wow! Problem solved nga talaga, Mare. Oh, siya. Magbibihis na ako at magsasangla na ako ng alahas sa FicoBank.
5: Sa jewelry loan ng FicoBank, lamang ka. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FicoBank sa inyong lugar. FicoBank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Authentic Filipino flavor ba ang hanap mo? Tara na sa Don Pedro's Diner, the home of delicious Filipino favorites that bring family and friends together. From tender kambing dishes to flavorful pato, juicy manok, and your all-time Filipino favorites. Every meal is freshly prepared with rich, authentic taste you keep coming back for. Whether it's a family dinner, a celebration, or a simple food trip, Don Pedro's Diner is the perfect place to satisfy your cravings. Visit Don Pedro's Diner today or reserve your table by calling 0917-505-7574. Don Pedro's Diner is located at Barangay Cala West, Santiago City. Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors served with heart.
7: Na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DGX 500, araw-araw sa mga DGX 500.
8: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DGX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
7: DGX 500 sa mga butika.
9: Skatekold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing.
10: Services offered: facial classics, anti-aging treatment, Botox, micro-Botox, sclerotherapy, Rex, fillers, plasma lifting, non-surgical hair restoration therapy, cosmetic surgery procedures, and non-surgical services. Facials, IV nutrient drips, intensive underarm whitening, pink intimate whitening, organic 5-step bleach, organic chemical peel, diode laser hair removal, fractional laser, and the old laser, Lifterra, face and body contouring, RF lipocavi, mesolipo, buttock skin touring, skin boosters, and PRP stem cell therapy.
9: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center is at the second floor of the Philippine Business Bank, Cedar Road Center East, Santiago City, and is open from Monday to Saturday from 10 a.m. to 7 p.m. For inquiries, call and text 0917-574-1876 or 0956-924-9298 and landline number 078-305-6607 or follow us at Facebook at Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center and Instagram at skin_gold_aesthetics.
11: Skin Gold Aesthetic and Cosmetic Surgery Center, your beauty is beyond amazing.
12: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. ILIF skin type, meso RF, or meso lipo. And Ulche non-surgical facelifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road Central East Santiago City or contact them at 0917-574-1876.
11: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing.
13: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center.
7: GTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert.
14: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500. Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C ang perpektong kombinasyon para sa malusog na pangangatawan. Saan na live na po tayo magsama-sama ngayon para magbibigay sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan. Lalong-lalo na po, makaibigan, sa araw na ito, atin na namang mapapakinggan ang isang live interview sa isang kababayan po natin na may iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 at Klinika DTX Coffee Mix.
7: DTX 500 Health Alert. Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Renato Teodoro, na-diagnose ako na may diabetes. Maraming nirecommend sa akin na pwede kong i-take. Kaso ang problema ko, ang perang panggastos dahil medyo may kamahalan ito. Kaya naghanap ako ng bang pwedeng gamitin. At swerte naman ay may nagsabing pwede ang DTX 500, DTX Coffee at Mighty C. Pag pinagsabay mo itong tatlo ay nagiging mabilis at maganda ang epekto nito laban sa diabetes. Nag-try ako kasi kayang-kaya lang naman. Mura lang siya at nung sinubukan ko, umaba ang aking sugar at normalized din pati ang BB ko. Malaki ang pasasalamat ko sa DTX 500. DTX Coffee Mix at Mighty C. Maganda ang resulta sa akin.
7: DTX 500 Health Alert.
14: Yan po, mga kaibigan, isang live interview po natin sa kababayan natin na matagal nang may diabetes at hypertension na tulungan sa pag-inom ng DTX 500, ang superior antioxidant capsule na tumutulong pababain ang blood sugar. Ito kasi ang may taglay ng D-sugar sugarcane, ang mapait na bahagi ng tubo na may pinakamataas na antioxidant na tumutulong sa pankreas upang mas makagawa ng mas maraming insulin para mabalance ang asukal sa katawan.
7: DTX 500 Health Alert.
14: At ang kagandahan, meron pa itong ampalaya na mayaman sa polypeptide properties na nag-a-act as natural insulin para mag-normalize ang blood sugar. Kaya po, mga kaibigan, nung kanyang sinubukan ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix, ang naging resulta, nag-normalize ang blood sugar kasama pa ang blood pressure. Kaya po sa mga kabayan natin ha, na mayroon din pong diabetes at hypertension, actually makaibigan, prone talaga sa pagkakaroon ng pagtaas ng pressure ang dugo kapag mayroon diabetes, kasi pag hindi na normalize ang sugar, kikreate ito ng paglapot ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng mataas na blood pressure. Kaya nung nag-normalize ang blood sugar, ay kasama na ang blood pressure, nag-normalize din. Kaya sa mga kabayan natin na matagal nang may maintenance, subukan ang DTX 500. Ang original, legit, mga kaibigan, at FDA approved na DTX 500 na gawa ng Klinika di Alternativo Medicina ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para hindi mapeke at original ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
7: DTX 500 Health Alert.
14: Ang pinakamagandang kombinasyon, DTX 500, Klinika DTX Coffee Mix. Nagkapi ka na, nag-detox ka pa, at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
7: DTX 500, irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Ang DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibilis sa mga DTX 500. DTX 500.
16: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
7: DTX 500, mabibilis sa mga butika. DTX 500, Health Alert.
17: Let's get back to the music.
18: Number one for today's hits and all-time favorites.
19: Sweet 97.7.

here's a song from Billy Rebellion, may mga sweetheart, a song titled Boom Taratarat. Dahil we have 115 days bago magpasko, no? And you guys are still listening here on Sweet 97.7 FM. By the way, this song's brought to you by Skin Gold Statics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing. Kumusta naman po kayo? Oras po natin is already 3:43. Okay lang po ba kayo? O, yung mga medyo inaantok na dyan, galaw-galaw naman tayo, guys. Magkape-kape na kayo or sa mga hindi naman nagkakape kagaya ng sinabi ko, subukan nyo po Soya Suprema. Ito po ay gatas para sa buong pamilya. Ay! Shout out sa mga listeners po natin at viewers po natin from TikTok. We have a total 6,000 viewers. Sa Facebook naman po, meron tayong 1,000 viewers. 1,000 viewers. Oo, maraming salamat po. Ah, pinsan ni Angelica Pascual si Yona, yung isang viewer natin dito sa TikTok. Hello! Pasko na, sabi ni Mami Pasyas. Alam niyo naman dito sa Pilipinas, no? Kapag nag-umpisa na yung Burmans, alam mo na yan. Tayo nga mga Filipino yung mayroong pinakamahabang selebrasyon ng Kapaskuhan o pagkapanganakan. Nabulol pa nga. Uy, maraming salamat naman sa mga nagpapalipad dito ng mga gift. Ano ito, binigyan ako ng gatas at chocolate. May papuso pa si Yona. Thank you so much, Yona. Naiyak na ako. Yona! Parang kambing lang, no? Oh, thank you so much. Sobrang appreciate ko po. Maraming salamat po sa mga nagpapalipad ng mga regalo dito. Everyday Life with C is also here on our live. Shout out po Auntie Cecilia Nicolas, and also shout out sa mga kaibigan, mga listeners po natin dito sa may This Cecilia's Resort sa may Quezon, San Isidro, Isabela. Kanayon dang agdingdingig dito, lalo ni Auntie Wendy. Naimbag amalim kada kayo amin. Medyo tahimik tayo sa Facebook, ha? Guys, galaw-galaw naman tayo. Ay, naku. First day of September to, oh. Ang tahimik nyo. Nakabigin yung katahimikan nyo. Ay, eto na pala. Meron tayong listener. Nung tayo po ay nagko-commercial break, meron tayong listener dito. Sinabi niya, uuwi daw yung kanyang partner. Ay, partner ka. Partner na kaagad pala, desisyon na ako. Uuwi na daw yung kanyang boyfriend. Yung boyfriend po niya ay Koreano. Yon na, may papuso ka na naman, nadidistract ako. Thank you so much. Maraming salamat po sa nagbibigay ng regalo. Arumachoy. Ano yun? Ang dami yung pinapalipad na gift. Dito lang ako sa TikTok nakatanggap ng mga ganyang pangmalakasang regalo. So, sobrang thankful naman po si DJ Chino. Guys, galaw-galaw po tayo sa Facebook, ha? Oo. Maraming salamat, Neri. Neri Magisa Benaventura, ang nag-follow po sa ating... nag-follow po sa akin sa dito sa TikTok. Yon na naman, nagpigil. Napaka-generous mo naman, te. Sinasabi ko sa'yo. Parang sarap pong maging barkada. Palipad ka ng palipad ng mga regalo. Ay, Pasko na kasi! Kaya namimigay si Yona ng regalo. Nawala na tayo sa usapan natin. Kasalanan ni Yona talaga to. Yona! Thank you, Yona! Ay, nagbigay ng bibingka to. Sakto, no? Oo. Panahon ng bibingkat po to bumbong ngayon. Pabati po si ate. Birthday niya po ngayon. Happy birthday. Sweet Audrey. Uy, wait lang eh. Medyo natatambakan tayo, guys. Oh, meron daw magbe-birthday ngayon. So, syempre, alam nyo na. Sabay-sabay tayo, ha? Sabay-sabay natin kantahin si Audrey. Happy birthday, Aubrey. Ang pagbating yan ay galing kay MJ at syempre sa Sweet 97.7 FM. Dahil birthday mo ngayon, here's a birthday song for you.

Alright, happy birthday kay Aubrey at sa lahat po ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Happy birthday po sa inyo. Sana po matupad lahat ng kagustuhan nyo sa buhay. Sana po ay lagi kayong masaya. Get well soon, guys! Hoy, birthday nga, binigyan mo ng sakit. Joke lang yon. Joke lang yun, guys. Pero yeah, kidding aside, sana marami pa kayong birthday na may pagdiwa. But also, another comment from... Ano ba ito? Icon naman kasi yung kanilang mga TikTok name. Oo, bola. Tapos check. Ball check. Check ball. Sinek ang ball. Pa-shout out po, Sky. Shout out sa you, Sky. And hello po, pa-follow po DJ. Yes, I'm gonna follow you back, Ma'am Nary Magi sa Bonaventura. Maraming salamat po. Thank you, happy shot. Talaga ba? Tagasan po ba kayo, MJ? Yung gitara. Oy, I forgot your name. Ka-work kita before sa Sarto. Paano ba yun? Thank you for calling Staples Business Advantage. My name is Marcus. How can I help? Ganun, no? Ganun yun. Ganun yung eksena natin nun. Tama ba? O, ako lang talaga yung may tama. Uy, ba't ganun hindi gumagalaw yung ating... Nawala yung ibang effect ni DJ Chino dito. Anyway, guys, sa mga nakikinig po sa kanilang mga sasakyan, feel free to visit me on... feel free to join our live stream, no? We are live here on TikTok. Hanapin lang po DJ Chino-Sweet 97.7 FM. You can also follow our official Facebook page, DJ Chino-Sweet 97.7... Ay, mali! Mali! Pasensya na, guys. Sabi ko kanina, tatlong brain cells yung gumagana, no? Dalawa na lang sila, ngayon. Napagod na yung isa. Bumigay na. You can also follow our Facebook page, Sweet 97.7 FM, Santiago City. Good afternoon po, DJ Chino. Good afternoon naman sa'yo, Kabatak Vlog 4.6. May naalala tuloy ako sa TikTok ID mo. Oh, sorry na. Oh, mga siklista pala itong mga ito. Pinapakinggan po namin lagi yung 97.7 FM pag umaalis kami. Oh, maraming salamat. Ano bang tatawag sa'yo? Maraming salamat, Sky. Yun pala. Gumana din yung brain cell ni... brain cells pala kasi dalawa pa. O, gumana din brain cells ni DJ Chino. Oh. Ah, kaya pala nawawala yung aking effect. Meron pala hindi napindot dito. Wala pa rin, oo. Ano nangyari sa mga listeners, sa viewers natin dito sa Facebook naman? Guys, ano na? Maraming salamat sa lahat po na nagpa-follow sa aking TikTok account. Hello kay Queen Rose. Ano ni chika? Sabi ko kasi sa inyo kanina, meron tayong pag-uusapan talaga na wala lang eh. Dahil sa isang tawag dito. Dahil nagpalipad si Yona. Nagpalipad siya na nagpalipad ng ano ba to, mga gift, parang kasalanan pa niya eh, no? Pero once again, maraming salamat, no? So, eto na. Yung isang listener natin kanina, guys. Oh, payuhan natin siya. Medyo naguguluhan daw siya. First time daw niya kasi na mag-commit. Oo. Tapos, eto na. Yung jowa niya, yung boyfriend niya, ay Koreano. Tapos, uuwi si boyfriend, pupunta dito sa Pilipinas. Kaso, sabi nung listener natin, hindi pa daw siya ready. Anong gagawin niya? Diba? Be! Paano ba? Sige. Para mas maganda kung iba yung ating sound effect. Ano na ulit yung kanyang pangalan? Nakalimutan ko na. Wait lang. Balikan. Mag-backtrack lang ako kaagad. Mag-backtrack lang ako ng mga messages. Oo. Wait lang. Ano nang pangalan nung listener natin na yon? Oo. Natambakan tayo kasi hindi siya si Unique. Eh. Wait, I'll check. Bear with me, guys. Bear with me. Ah, si Yuna. Oo. So yun nga yung bumabagabag sa kanya ngayon, guys. So ano man papayo natin? Sabi ko naman sa kanya kanina. Sige, Yuna, ito lang gagawin mo. Just be honest with your boyfriend. If you're not yet ready, kung di ka pa handa, kasi nga sabi niya kanina, first time niya makipag-commit.
Tapos din naman niya akalain na darating na

mo na yung partner mo sa bahay namin, ako na yung kakausap sa kanya. Biro lang yun. Yun, DJ Chino. Kung ano ba yung sasabi mo. O, sige, nabalikan na natin yung mga comment dito. We've got another comment from Wilmer de los Trina. Sabi dito pa, shout out naman dito sa Cairo, Egypt, kay Gary Lakinte. Oy, shout out po sa mga kababayan po natin dyan sa may Cairo, Egypt. Especially to Gary Lakinte. Hello din sa'yo, Wilmer de los Trina. Another comment from, wala pala, oo. Hindi ko nabasa. Pasensya na po ha, sir. Joselito Carion Borja, texter 3187. Sabi niya dito, magandang afternoon po ng Martes, DJ Chino. Pabati naman po yung mag-ina ko. Judy Ann Borja at Jailene Borja, Nanay Arsenia Carion Borja. Maraming salamat po mula kay Joselito Borja ng Mabining, Santiago. Ba't hindi mo po pinabate yung tatay mo? Ba't sinanay na? Okay lang, Mir. What else? Another comment from Crasha. Sabi niya dito, Idol, may advice ka ba sa mga taong pagod na sa buhay? Sige. Siyempre, ganyan ang advice din naman tayo. DJ, may advice ka ba para sa mga taong pagod na sa buhay? Kresha, yung nagtanong dito, no? Normal lang sa atin ang mapagod. Kasi nga, buhay pa tayo. Kung pagod na pagod ka na, kung feeling mo stress ka, kung feeling mo exhausted ka, take some time para magpahinga, para mag-recharge. Hindi bawal magbakasyon kung kaya naman. Gumawa ka ng paraan para ma-alleviate yung pagod na yan. Tandaan mo, Kesha, kung hindi ka napapagod, tegi ka na. Diba? Seryoso naman yun, guys. Oh, kung hindi ka naman napapagod, alam mo na, ha? Habang nabubuhay, hanggang kaya natin, laban lang ng laban, diba? Ikaw nga, pinaglaban mo siya. Hindi ka naman niya mahal. Na ipaglaban mo yung maling tao, ipaglaban mo naman yung sarili mo. Eto naman, payo ni Mami Pash. Kay Yuna, dapat ready na siya dahil maparating na si Jowa. Sinasabi ko nga kasi, di ba? Bira yung ganun. Bira yung puntan ka dito sa Pilipinas. Basta ang layo-layo ng Korea, di ba? Paumayim lata, jibalay minukwan. Numadi ka pa talagang ready. Ay, shoutout pala sa mga listeners po ulit natin. Nabati ko na ba yung mga taga El Torogi? Shoutout sa mga kasalukuyang nag-ukay-ukay dyan. Yung mga kasalukuyang kumakain din dyan sa may Body's Happy Food. Ano ba yung mga listeners natin eh? Shoutout yung mga listeners po natin sa KRC Marketing. Mga listeners din po natin sa Fico Bank. Mga listeners din po natin dito sa may Footstep. Panganibans. Tinuturo ko talaga, no? ilang minuto na lang, guys, i-add na natin tong live natin. Pero, ilaban natin to, ha? Pero dito sa TikTok, ha? Tuloy lang tayo hanggang carry pa ni DJ Chino. Hopefully, makasama po ulit natin si DJ Luna soon. Pero ngayon kasi, ayun nga, dinidisminorea si ate mo. Pero seryoso yun, di ba? Guys, kung napapagod ka, yun! Mag-unwind, mag-relax ka. Oo. Saan ka ba napapagod, Bebs? Sa trabaho? Isipin mo lagi kung napapagod ka. Let's say, sa trabaho ka napapagod. Bakit ka ba nagtatrabaho? Isipin mo din, maraming tao ang nag-a-apply o naghahanap ng trabaho. Maraming may gusto ng trabaho mo. Diba? Paano ka pa makakapag-check out kung wala ka ng trabaho? Ganito gawin mo, kung meron ka ng mga leave credits, mag-file ka ng leave! Ang easy! Diba? Bilis talaga ng oras, nagugulat ako. Paano yung gulat?
Komang pa yung kamay na pinanghawak.

Or anyway, later we will be... Oi! DJ, why I'm always late through Facebook Live? Is there something wrong? I'm not also sure, JTD. Ganito na lang. Paano ba to? Paano ba? Naka-follow ka naman sa page natin. No? We're gonna figure that out. I'm gonna talk to our social media manager. Kasi parang may mga nagsasabi din na hindi sila na-update kapag naka-live. Naka-live tayo dito sa Facebook. So I'm gonna raise this matter. Nasabihin ko mamaya to. Chika ko mamaya. Siya aming social media manager to sa aming live stream director. Ay, may direct. Pero pasensya niya. Or gusto mo, paano ba to? E-friend kita. Tapos, kasi sinishare ko itong live sa aking Facebook page tapos sa aking account din. So, pwede kitang itag kapag or i-friend na lang kita para I can mention naman or I can mention you din kapag naka-live tayo. Pasensya na, JTD! Dito na si JTD. Kung may TikTok account ka, kung may TikTok ka, JTD, tuloy natin tong live natin dito sa TikTok, no? Hanapin mo lang DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Alright, guys, I have to say goodbye sa ating TikTok live. TikTok tuloy. Ang gulo mo! I'll have to end our live stream na sa ating Facebook po. Maraming salamat po, Mami Pash. Maraming salamat, JTD. O, pwede kong lumipat, guys, dito sa TikTok. Nakalive pa rin ako. Ito. Dali na. Pwede kayong lumipat dito. Magla-live tayo hanggang kaya ng oras ni DJ Chino. Okay. But to all of our Facebook viewers, maraming salamat po sa atin pong lahat ng listeners. Hanggang alas 6 pong programa ng The Supercharger Show, no? Pero, yun, yung live lang po natin sa Facebook, yung ating puputulin. Maraming salamat. Enjoy the rest of your day!

0: pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
3: Saan ka pa pupunta?
2: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
3: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
2: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
3: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
2: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
3: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
2: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood. Foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di nga. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
8: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
7: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
8: Very good po yan, tatay. So, ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
7: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
8: Okay ba?
7: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
8: Yung rice coffee.
7: Masarap.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
9: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Buenas dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
12: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
13: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
14: I am 74 years old. Ito ang aking
15: mga kwento ng pag-asa.
16: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
17: Determined na ako next year.
18: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
15: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
17: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, isa pa akong IT expert. At ito po ang aking kwentong MX Trick. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, ma-extend na extend yung lockdown. May mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi ay, hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakapi ako nun mga 3 beses or 5 isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung nilagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang po akong nilalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Yung time na inaabuso ko siya to fix my, ano, my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pang dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nag-happy, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kuaming magandang dulo ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumi na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gam. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung, ano, yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Pwede siya po mga acidic person. So, yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na nag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag dumadawa ko. Nagpasar, hindi ako makausap. Habang ngayon ang continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang ano, hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap. So yun, just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naugo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening. So yun po, ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX Trico.
19: It's the Supercharger Show! Let's start the party! 3, 2,

0: mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko. Normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: sana sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko. Nanghirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko. Normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
2: Sweet 97.7.

0: Eto na ang inyong chinitong DJ on air, DJ Chino.
1: Papansin pa, kaya ang
2: earlier, just played a song from Juan Carlos, a song titled "Timon Yung Mga Sweeters." And that song is brought to you by MX3. Mag-MX3, araw-araw, parang MX or Ordinary. Mars po natin, it's ready, 4:50. And you guys are still listening here on Sweet 97.7 FM. Naimbag ang mali mga sweeters ko, pinag-aawid manin. Ready ka na ba? Oh, parang sa mga mag-a-out ng alas 5, for sure, kanina pa ready yan. Tinanong ko pa. Katatapos ko lang mag-merienda, medyo ginutom ako kanina, so bumaba ako. May nagbebenta na, may naglalako naman dun ng mga street food, so yun muna yung kinain ko. Kumain ako ng calamares, tapos kwek-kwek. Kaso medyo nabitin ako. Bawi na lang siguro mamaya pag-uwi sa bahay. Hoy, quick update. Oo, para sa mga hindi nakapakinig kanina. Just like what I said yesterday. Tapos yun nga kanina. Paulit-ulit ako eh. Oo. Meron po magaganap na price adjustment sa presyo po ng mga produktong petrolyo, for instance, sa gasolina po. It'll be down to 30 cents hanggang 40 cents per liter po. Sa gumagamit naman po ng diesel, merong pagbaba ng 3 pesos and 80 cents hanggang 3 pesos and 90 cents. So medyo malaki yung bawas sa presyo ng krudo, no? At sa kerosene naman po, that's 3 pesos and 80 cents up to 3 pesos and 84 cents. Ayun. Good news pa rin yan. At least hindi siya tumaas this week. Diba? Shout out sa mga sweethearts natin. Nagmamadali ng manundo ng kanilang mga chikiting. Ay, ingat-ingat sa pagdadrive, ha? Lukas si Feming or-oras, tagito yung nga rush hour. Ado ti, siyempre, luglugan iti daldalan. So, ingat po tayo mga sweethearts. Shout out naman sa mga pasaway nating mga drivers dyan. Oo, kasi kagaya kahapon. Nagulat ako, papunta ako dun sa Ipilitsagi. Tapos, meron palang mga sasakyan sa harap ko. Tagi Jay, kulong-kulong, kaskada motor. Aya. Awante silsilaw da. Wag kayong bimahin kapag, alam mo yun, kapag medyo palyado yung inyong mga sasakyan, mga sweets. Kagaya yun, noon, walang ilaw. Buti na lang, hindi talaga mabilis magpatakbo. O, di sana. Nadamay pa ako. Wag ganun, guys, ha. Mas okay siguro na mag-commute na lang or makisakay sa mga sasakyang nakakondisyon kesa

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla na Drive Max Coffee.
3: Kape na.
2: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Penny.

0: Nesalud ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: Center, Nisadeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, Nisadeco Memorial Homes and Chapel, Nisadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Nisadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Nisadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Nisadeco Rice, Nisadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Nisadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Nisadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
5: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
4: Ilang taon po kayo?
5: 44 na po.
4: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
5: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumaba po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintay ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
4: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
5: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
4: Bionic Capsule?
5: Opo.
4: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
5: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
4: Okay, salamat, ma'am, ha.
2: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif Skin Type, Meso RF, or Meso Lipo. And Ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Centro East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
2: Your beauty is beyond imagination.
3: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Bibili sa mga butika.
6: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

There you have it, a song from Sean Paul. It's a song titled Get Busy. I know you guys are really busy at this very moment. Since 5:15 na po. Oh, rush hour na, guys. Oh. Ano? How is your day so far? Yung mga sweethearts natin naka-uwi na, yung mga sweethearts natin nagpapahinga. Kumusta naman po? Anyway, yep, just like what I mentioned earlier, wala pa palang sinasabi. We are now at the final stretch of our program, the Supercharger Show, mga sweetas. But of course, feel free to still send your messages, song requests, and also, mga greetings. Kung meron kang gustong ipabati dyan, ipabati mo na, bago pa mabati ng iba. Parang iba yun. Shoutout sa mga sweetas natin kasalukuyang nagbabiyahe, pauwi sa kanilang tahanan o kung saan man kayo uuwi. Uuwi ka na ba sa kanya, be? Iba bahay ka na ba niya? Issue. And also shout out sa mga sweetos nating medyo busy din. Oo, kasi nga pinagluluto manin, pinag-aakas, pinagkukupin, itiluplupot nga si ka mismo tinaglabay. Gaya yan, guys. Oo. Tapos din yan. Tapos syempre, kung napagod ka na, edi alam mo na, ipahinga mo muna yung sarili mo, hindi masama magpahinga. Oo. Ano po bang ulam natin today? Ano po bang hapunan natin? Ay, nagkikrave ako sa, alam mo yun, yung fresh na, ano ba yan, sakit na, eh? Yung fresh na, muscle? Build that? Ano naman titagalog na, Jane? Tahong! Gentay. Nakakalimutan talaga yung tahong ni DJ. Oh, nagkikrave ako sa ginisang tahong na merong, alam mo yun, yung ginisa sa kamatis, tapos may kangkong. Ah, yun, perfect. Tapos meron kang sausawan din na toyo na merong sili, tapos merong kalamansi. Ay! Actually, patis. Patis pala, mas maigi yung patis kesa sa toyo. Si toyo na. Tama na muna tayo sa toyo. Baka toyo na tayo, eh. Okay, sweethearts, tayong agman maneho, tatagan anad kayo. Ayan, launay nga napudot na ulo yun. Tanapudot lang nga ruti panawinin, tapos kastapay. Ayan. Lagi kong sinasabi, nakakatsaka ang stress. So don't stress yourself. Minsan pinipili din natin, dapat piliin natin kung saan tayo ma-stress. Deserve ba nating ma-stress sa mga bagay-bagay na simple lang? Siyempre, bahala ka na. Hindi. Oh, eto na kung ano ang sinasabi ko. Medyo excited na din umuwi. Let's listen to a song from Maki. A song entitled Namumula. And this song is brought to you by Don Pedro Steiner, authentic Filipino flavors served with heart.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
3: Today's best mix.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Camping at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang blabat sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: It's Christmas.
3: Spend your Christmas with us here on 97.7, your number one radio station.

There you have the song from a Baby Doll. Oh, a song entitled Ooh La La Baby, mga sweeters. And this song's brought to you by Crab Cravings, the original Ali Crab in the city. And yes, if you're also, let's say, if you're craving for Ali Crab, mga sweeters, you can also try itong Crab Cravings, the original Ali Crab in the city. No? Dito sa may night market, yes, meron po sila dyan. Oh, hanapin nyo na lang po, ha? Alright, onus po natin. It's ready 5:45 and it's time for me to say goodbye. Yes, dahil nandito na po si DJ Nathan. Actually, kanina pa siya andito. Oo, ago niya lagi. Early bird catches. Bahala ka na magdugtong, girl. Para sa kanino bang iyong giling-giling? Diba? Napaisip tuloy, oh, pinapakinggan ko tong kanta. Kasi para lang sa yung ang giling-giling ko. Sa inisip ko, para kanino yung akin, kako. Since di naman ako marunong sumayaw, wala. pero magaling ako magluto, so giniling na lang siguro. Para sa iyo ang giniling ko, ganun. Corny, kalimutan na natin. Ganun talaga, kapag hindi importante, kinakalimutan na, diba? Alam mo yan, kinalimutan ka na eh. Papaalam na nga lang ng nambubuli pa. Ay, bad yun, guys, ha? Bad yun yung nambubuli. Hindi maganda yun, sinasabi ko sa inyo. Kaya, wag yung subukan. And then, shoutout sa mga listeners natin ngayon. Lalo sa mga busy-busy pa rin. Yung mga pa-uwi sa kanilang bahay. Yung shoutout sa mga napagod galing sa trabaho. Shoutout. Paano ka ba naman kasi di mapapagod sa iyong trabaho? Bawat salita ng ko-office mate mo, tumataas yung kilay mo. Nabanog at akiday mo pag ginanamot. Ayan. Puro kakunot noo. Hugi, ano tuloy tsura ng noo mo? Para ka ng ampalay at eh. Bitter ka? Wag ganun. Dapat happy lang tayo. Sa akin kasi, dati ah. Kasi siguro naging nonchalant ako. Wala akong masyadong pakialam. O, sa environment ko. Kasi hindi naman ako nagtatrabaho para sa kanila. Na legit na bye na mga sweetheart. This has been your chinitong DJ Chino. Once again, DJ Nathan will be with you until will be with you 6 p.m. until the hour of 10. Oh, ito na, bigay ko muna ang ating next song. Let's listen to a song from madali. Let's listen to a song from Black Eyed Peas, a song entitled I Got a Feeling, mga sweetheart. And once again, this song is brought to you by Crab Cravings, the original Ali Crab in the city.

0: Paris, Mount GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swabe na.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
4: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
6: Sir Andoy Donawan, taga-sat po kayo?
7: Taga-sat, sa Corbiscrino po. Dok.
6: Ano ang dating naramdaman nyo bang umunta sa Bayunit?
7: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, palipad-lipad yung sakit, tapos dito sa tiyan ko, dito sa tiyan ng balita, at yun saan, mahihirapan akong huminga pa ganun.
6: Magdami.
7: Oo.
6: So anong ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadungi?
7: Gamit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo.
6: Mm-hmm.
7: Pero ginhawa naman.
6: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
7: Hindi pa nung yun ang gamit ko.
6: So anong ginawa mo?
7: Pumunta ako sa Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil dry dock lingwin.
6: At ngayon ay anong naramdaman pagkatapos ng klisin?
7: Pero ginhawa sa katawan ako.
6: Natanggal yung bato mo, nakita mo gaano karami?
7: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
6: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
7: Sa mga nakikinig, mga gusto kong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nila pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
6: So yun po mga kababayan, narinig po ang testimony at yung facility natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang co-operation. Sabi natin, sa Bayon Alternative Care Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang co-operation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dongket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
7: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
8: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
9: I am 24 years old. Ito ang aking kwento.
10: Mga kwento ng pag-asa.
11: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
12: Determined na ako next year.
13: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
10: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
14: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, sa pangang IT expert. At ito po ang aking kwentong MX3. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, ma-extend na extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late gumising, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakape ako ng mga 3 beses o 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Nung last time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 2, 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pang dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nag-happy, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then review ko din po yung kung ano yung magandang dulot ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niya. Sabi niya, pwede naman, food supplement naman yan eh, basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3 niya. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya, pwede siya po mga acidic person. So, yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na nag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable.
12: pabilis akong umingit yung ulo kapag dumadama ako ng pasar, hindi ako makausap. Habang kinukontinue kong sinitig yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-green yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit sa mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang ano, hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung gandaan ng antibacterial soap. So yun, just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad maubo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening. So, yun po. Ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
15: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: Sweet 97.7.
1: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBP. Check our time. It is now exactly 7 o'clock. Time check brought to you by MX3. BM Extraordinary with MX3.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: 81 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago ang araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
4: Apo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din ko yung boy, kung saan, dalawang bench pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: DGX 500 Irregular na Regla o Men's. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Ang DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
8: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.

0: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
1: Wala bang sapat na gatas si Mami para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid or death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
4: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
6: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
11: Family. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
12: R-I-S-E,
11: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
12: Nationwide.
13: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan?
10: Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
11: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
11: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
11: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
0: Ito na ang inyong lingkod
11: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
0: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rise Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. Hatid dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-25-in-1.

0: Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang kalusugan.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Janjan.
0: Nanay Janjan, okay po. Nanay Janjan, ano pong may paglilingkod ko po sa inyo?
1: Alam mo, boy, na ano yung kaibigan ka, kaibigan sabi niya, ang sarap talaga niya yung 25 in 1. Sabi niya, bibili na daw siya.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko pa nabigay ang number mo. Oo, kasi nagtrabaho kasi yan. Kasi di lamang, pupunta ko dyan sa bahay niyo. Tapos, bahala na kung malayo ang bahay, malayo ang isang bahay nila. Kasi sa bulan, sige, mag-ano ko, try my best na makapunta ko sa inyo, bibigay ko ang number ni Kuya Boy sa iyo. Sabi niya, ang sarap daw kahit ang nainom pa niya ay tatlo pa lang. Yung 25 in 1. Tapos siya, ang sarap ng tulog daw niya kahit tatlo kabisis pa siya nakainom. Nakabili siya ng anim lang. Sabi niya, pag magkasirin siya ng sildo, bibili siya ng 2 bucks. Sabi, ganyan nga, bili ka. Sabi siya sa akin, sa iyo, iyan na. Yung ano, 14 in 1, mga 3 bucks pa lang. Tapos itong ano, 25 in 1, 2 bucks pa lang. Naubos ko na, hindi, malapit na maubos ng isa kasi 2 times kasi ako, breakfast at saka pang tulong. Sabi ko ganun. Hello?
0: Mm-hmm. Yes po, nanay. Go ahead po.
1: Oh, continue ka lang.
0: Tagasaan,
1: ko, wala
0: ka tagasaan nga po kayo, nanay. Tagasaan nga po kayo.
1: Dumaguete.
0: Dumaguete, opo.
1: Yeah. Tapos sabi ko sa kanya, sige kayo. Ay, pala niya, punta ko sa bahay niyo, tapos ibigay ko ang number ni Kuya Boy. At ilang bisis na na, ano mo yun, nainom, sabi niya. Ito tatlo na, ngayong gabi, pang-apak. Pero may resulta daw kaagad. Oo, kasi ang sarap na ng kanyang tulog. Oo, tapos bagal siya magising, mga exactly 6 a.m. gising na siya.
0: Mm-hmm.
1: Then, bagal na siya makapunta sa trabaho nila. Kung sa gabi daw, ang sarap ng tulog niya. Sa, ang sarap talaga ng lasa ng 25 in 1. Sabi niya, meron din 14 in 1. Sa meron. Pero, sa mag-try din daw siya sa 14 in 1. Okay. Sabihin mo sa iba mga kaibigan mo na katrabaho mo. So, sasabihin ko sa kanila. Basta kayo, ibigay ko sa iyo ang number ni Kuya Boy sa iyo. Kapag may ano ako, hindi ako ano, matamad. Ganun ba?
0: Sige po.
1: Tapos,
0: maraming salamat.
1: Kuya Boy, ang sarap talaga ng 25 in 1. Tapos, we are also, ibang ganda na ako talaga, no? Lalo akong gumaganda.
0: Yan. Oo oh, naman. Yeah, lagi kang...
1: Ano kasi,
0: oh, mas lalong gumaganda si Nanay Janjan. Opo, nang Dumaguete. Opo. Tama
1: kasi
0: po.
1: Kasi ang lahi namin kasi ako...
0: Yung, Mistisa.
1: Ano, bit. Yeah, yung bit. Father namin, yung lulo ng lula namin ay Pakistan. Tapos ang bit. Yung mother namin, yung lula namin ay Arabian. Tapos nakapag-asawa siya ng Kastila. Ganon. Kaya mixing na. Katulad ng rice cookie mix. Oh, pala ko yung rice cookie mix. Mixing blood.
0: Tama po. Sige po. Nanay, maraming salamat po. Ha. Sana po ay patuloy pa rin yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. At
1: tuloy na ito eh.
0: sa
1: kasi kapag maubos ko na itong isang box dahil ang dalaw-dalawa kasi yung ano ko, five days, ganun. Bibili na po.
0: Tama po. Sige po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po.
1: Ano kayo dyan, ang rice coffee products. Ang sarap talaga.
0: Tama po.
1: Sana lahat ng mga hindi pa naka-sikin, hindi ko nila, naku, gagaling talaga siya. Just imagine na, hindi tayo sangkap, andyan lahat. Oh my God. Sino hindi magagaling dyan? Ayan na ang certified sangkap. Tapos, maamoy-amoy mo pa. Ang sarap ng amoy. Oo. Tapos, masarap pa ang pag-inom mo. Siyempre, God's blessing talaga.
0: Tama po, tama po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much po at sana po ay marami pa kayong matulungan din, makwentuhan. Yes po, maraming salamat po, Nanay. Thank you very much po.
1: Sabi niya, Auntie, thank you so much for helping us. Bakit? Saan mo kami? Gumagaling na kami sa mga karamdaman namin. Ang aking mayuma o mintis na daw. So very good, anak ko. Pasalamat ko sa rice cookie. Kung hindi pa sa rice cookie, ako para na yung malaking 10 months old ng tiyan mo. So talaga siyang uminom ng rice cookie.
0: Tama po. Maraming salamat.
1: Naka-apat na box na daw siya.
0: Tama po.
1: Yun nga, salamat sa Diyos. Pag-umpit ang tagantiyan.
0: Tama po. Maraming salamat.
1: Yung mga karamdaman katulad ng prostate cancer, yung iba yung cancer, na magaling talaga sa rice cookie. Kaya malaki ang nakasalamat ko sa rice cookie. Oo. Yan ako naniwala sa rice cookie.
0: Tama po.
1: At sige po. Meron din kayong kapsol?
0: Yes po, Nanay. Available po yan yung ating capsule sa mga butika din. Try niyo pong itanong.
1: Alam po nga lang, rice cookie capsule?
0: Opo. Itanong niyo po dyan sa inyo pong lugar at pwede pong meron pong ating rice plus herbal capsule po dyan.
1: Kala ko pilang. Pilang pala kayo. Okay?
0: Mm-mm.
1: Pili sige ako po. Ng capsule.
0: Sige po. Maraming salamat po, Nanay. Maraming
1: salamat po.
0: Thank you.
1: Salamat po. Lagi. Okay.
0: Maraming salamat. Bye-bye, Nanay.

Tawag po sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag po sa ating walang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating panatutunan.

0: Itawag lang po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numero pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan. Itawag ninyo ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang programa nang sa gayon ay... maintindihan po natin at maipaabot po natin, ibahagi po natin sa lahat ng ating mga kababayan ang inyo po namang mga kwento patungkol po naman sa ating po namang produkto. Yung inyo po namang mga karanasan ay magbibigay po naman ng inspirasyon sa bawat isa po naman sa atin na naghahanap po ng kasagutan tungkol po sa kanilang iniindang karamdaman. Ito po, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Sa Helen po.
0: Helen, opo. Taga saan po si Nanay Helen?
1: Dito po sa San Jose, Barangay Maguindanao, San Jose Occidental Mindoro.
0: San Jose Occidental Mindoro. Ilang taon na po si Nanay Helen?
1: 55 po.
0: 55. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Helen?
1: Opo, umiinom na po. Opo. Pero pili po ba yung isang beses? Isa-isa lang pagka sa isang araw.
0: Pwede naman po yun, Nanay. Wala pong problema doon. Basta po araw-araw meron po kayong iniinom na rice coffee. At gawin po natin ang paraan na mas damihan natin yung iniinom natin araw-araw. Kasi, di ba, Nanay, ilang beses tayong kumakain sa isang araw. Di ba? Kung minsan, lagpas pang tatlo, almusal, tanghalian, hapunan, mayroon pa diyang snacks, mayroon pang midnight snacks, kumakain tayo sa mga iba pang oras. So hindi lang po tatlong beses tayo kumakain sa isang araw. At yung ating po namang rice coffee, napaka-epektibo po nito kapag ito po ay dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw po yung pag-iinom po natin ito. Sabi ko nga, pwede rin po kahit po isang beses, basta po meron lang tayo iniinom araw-araw at basta po tuloy-tuloy lang. Araw-araw lang po meron. Okay po?
1: Kahit isa-isa,
0: yes, isang beses. Okay lang po yun, Nanay. Okay lang po yun. Basta po, tuloy-tuloy po tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Pero sikapin po natin na madagdagan po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee sa isang araw dahil mas mas mapabilis po yung epekto po nito sa ating po namang kalusugan.
1: Maganda nga po sana kung tatlong beses nga araw isang araw kung may pira.
0: Tama po. Tama po.
1: Ayos. Yes. Yun lang po sana. Yun lang po ang itatanong ko kung pwede lang po na isang beses lang pwede rin uminom.
0: Opo. Maraming.
1: Kasi walang pira.
0: Tama po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po. Maraming salamat po, Nanay. God bless po sa inyo. Opo. Salamat. Ituloy nyo lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Hatid ng ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre mga kaibigan ang ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Huwag mo makakaibigan, 0969-226-9623. Ang ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating paladudod. Tawag lang po yan dito po naman sa ating paladudunan at pag-uusapan natin yung inyo po naman mga karanasan sa pag-iinom po ng ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Tawag lang po kayo mga kaibigan.

Itawag po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang programa 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan sa ating po namang programa.

Tawag lang po sa ating po naman ang numero 0969-226-9623. At available din po ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Mga kaibigan, available na po yan sa Grace Pharmacy. Ano po, yung mga nagtatanong po sa atin kung meron pong mga lugar dyan po sa inyong pong, o kaya sa mga bayan-bayan po ninyo, meron pong Grace Pharmacy. Available na po yung ating Rice Coffee dyan, yung ating po naman mga produkto dyan sa inyo po namang lugar, mga kaibigan. Eh, dapat po ay puntahan nyo na po, mga kaibigan, kung naghahanap po kayo ng ating po namang produkto. Naghahanap po kayo ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Puntahan nyo na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar. And for your information po, Grace Pharmacy, available na rin po yung ating po namang produkto dyan.

At syempre mga kaibigan, dun sa mga naghahanap din po ng ating sabon, ano po, available na rin po yung ating sabon. Dyan po sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan.

0969-226-9623, mga kaibigan. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating palatuntunan.

0: Tawag po sa ating po namang numero mga kaibigan at o kaya di mag-text po sa atin. Ano po, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating po naman mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi sa inyo na ang ating Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
0: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas Kuya Boy ng katawan. Pagtabas na ako Kuya Boy sa mga pinapil.
0: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: DGX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
4: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
3: DGX 500, mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pangpuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
2: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV, my power cells herbal capsule ka.
6: Ano mang POV, my power cells herbal capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
5: Power cells herbal capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: DTX 500!
9: Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha?
8: Madalas nangihina at nagkakasakit?
9: Baka kulang ka sa antioxidant?
8: Mag-DTX 500 ka
9: para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa.
8: DTX 500! Araw-araw!

0: GX500.
1: Sa panahong ito, lumalala ang pagusbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.

0: Sweet 97.7 FM.
1: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KPP. Check our time, it is now exactly 8 o'clock. Time check brought to you by IIM Photo Studio. Your image, your story. And Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Today's best mix. Today's best mix.
0: 97.7.
3: Where we play your music your way all day, every day.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
6: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
5: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
6: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inam kami ng tawa ko ng rice coffee.
6: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
6: Yung rice coffee.
5: Masarap.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
8: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
9: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
8: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
10: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solibar, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz,

0: Outdoor, kaunlaran ninyo aming servisyo.
1: Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika.
3: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
4: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
5: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mix 97.7 now turns the music back on.
9: Overload. Pleasure overload.
8: Here it comes.
10: Great.
8: Mix 97.7. Today's best music.
11: K97.7.

0: check, our time is now exactly 8:30. Time check being brought to you by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
1: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Roman. Taon-taon akong iniinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika.
3: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
4: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DJX 500.
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DJX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Ang DJX 500.
2: DJX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DJX 500, mabibili sa mga butika.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: POV. Panganay ka, hindi pwedeng mapagod.
6: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
7: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
8: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
9: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix.
12: Mix 97.7.

0: Sweet 97.7.
1: DWMX is a proud member of the KBP, the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
0: Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Leonel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pagsasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong pelosa po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpala.

0: ganda yung pala o ganda yung pano? Kaya nga sabi natin, Sir Mami, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatro natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatro natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipine, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang ipotoo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipine, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Katapres. Ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200. At hindi mo nilagay yan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay mo silang dila ng Katapres, mababa agad. Mag-subset agad ang dugo niya. Pinom mo ng losartan, mababa agad ang dugo niya. Kasi hindi matatanggal yung ano. Paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan na. Water therapy. Kailangan mo, pag-hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. O, pigaan mo ng limon, warm water, at saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nga sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuni ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-high blood? Magkaka-high blood ka, sabi ng Shuto. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis sa internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo, para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood. At iwasan mo i-stress, kasi i-stress mo nakaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, eh, a merry heart, do it good like a medicine. But the broken spirit, dry it the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag manggang masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake ang high blood, bumara sa liig sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinain yung malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang ginain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang fiber yan, pang linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng organ ng ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda. Ginawa. O, tanggal para. I want to opera. I want to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Rambago Palinki, katali po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station, bubarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, ang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Visitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, visitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
2: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Lemuel Sonio.

0: 0998-969-568. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV, my Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: GTX 500, always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang GTX 500, upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang GTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butik. GTX 500.
9: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
8: GTX 500, bibili sa mga butika. GTX 500, kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa GTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang GTX 500. GTX 500.
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng GTX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
8: GTX 500, mabibili sa mga butika.
11: Mix 97.7 now turns the music back on.
12: Overload, pleasure overload.
11: Here it comes.
13: Great.
11: Mix 97.7, today's best mix.

0: 104.7.
1: Check our time. It is now exactly 6:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: DJX 500.
3: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
2: Mag DJX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DJX 500. Araw-araw. Mabibilis sa mga buti. DJX 500.
4: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
2: DTX 500, bilis sa mga butika.
0: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Dait, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lagdig ito natin natin ha, cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga pagkain, masasarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na sa ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tay, walang bawas yung ugat. Isang pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang hell kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga. Komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nalito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple yan. No? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mong mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po akong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369. Yan ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagayang loko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nainom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, nampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, yung King Gutawa Clinic, meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano man klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awan di opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa iyo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o, oh, natunaw na yung taba niya, so, hindi ka na madali mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang Bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to, na rin po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic, katay pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo mabisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Lamayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan. Ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number, ang ating pong globe, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng alim na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa alim na araw. Ngayon tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubayan natin na subukan makipag-ugnayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
4: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
6: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
7: POV, lubat ka na pero ikaw pa rin ang takbuhan.
8: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
9: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
10: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
11: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Namimilitit! Sa sakit! Paikot-ikot! Sakirot! Parang tinutusok puso!
13: Sakit na dala ng dysmenorrhea? Iniinda ng maraming kababaihan buwan-buwan! But what if you can do more and enjoy the rest of the day without pain? Magtiisin ang sakit na dulot ng dysmenorrhea. Fast Relax. May paracetamol plus ibuprofen. Fast Relax. Kaya mo yan! Paracetamol plus ibuprofen is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mix 97.7 now turns the music back on.
15: Overload. Pleasure overload.
14: Here it comes.
16: Great.
14: Mix 97.7. Today's best mix.

0: kulang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

0: narito na po si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa, Bionic Healthcare Center.
1: Good morning sa mga Taga Forest Region, Pagkalyarang, Water Palace, Ugao, Pagayang Baliligyon, Kalinga, Palyao. Kumusta po ang inyong mga takinanda? Kumusta po ang inyong pagbangon sa umaga po ito? Kumusta po ang inyong mga naramdaman? Dahil pagbabago na po ba sa mga pasyente natin na nakagamit na ng ating mga natural na mga kalamang gamot? Tarihan po ang aking Dr. Lemuel Sonyo. Balinikabal Suya Kopi, nariyan po ang ating Balinikabal Kapsul, nariyan po ang ating ECO, ngayon, oh, so napaganda, na may iwasan natin ang hindi normal na pagdudod. Diba? Kumusta po ang mga pasyente natin na nag-recommend na ng mga kaibigan, kakilala, si Matipang Palig po ng ringgong po. At kung sa mga pala ang mga taga-dinalungan, Baler Aurora, yan po sa mga taga-dinadyawan, kaabot pala tayo doon eh, lalakas ng ating radio doon. At kumusta din po ang mga taga-coastal area, Dinatingin, yan Palanan, Makunakon. Good morning po siya po lahat. Yan po sa mga taga-Parasilis, Aguinaldo y Pugao, Mayuyaw. Good morning po. Tapos sa mga taga Alfonso Lista. Good morning po sa mga taga Quirino Province. Diyan sa Nagtipunan. Kumusta po ang inyong po pakaramdam, mga kabayo ni po. At kumusta rin po ang mga taga Public Market. Yung mga nagabiyahi. Yahira-biyahiro. Diyan sa mga habang nag-travel. Ingat-ingat po. Sa dapat yung makarating kayo malawalating yung paruroonan na. Sabi nga lang, mayroong pamilya na naghihintay po sa inyo. Kaya sa inyo pag-alakbay, isipin po natin na marami po nagmamahal sa atin na kailangan makarating tayo ng ligtas at mapayapang pag-alakbay. Ito po ang hingin natin, ang basbas, ang gabay ng ating pong dakilang Diyos. Papagkatayin natin, Ma'am, Sir, the greatest doctor, the great physician, only one God. Po ba? Ang hindi kaya ng tao ay kaya po ng Diyos. Bakit? Siya po yung may-ari ng ating buhay at ng ating kadusugan. Importante sa last year, ma'am, agapan. Tradition is better than pure. Kaya ang paborito salamat pag gumaling na po tayo, ating ibalik sa ating pong dakilang Diyos. Kasi siya po ang may-ari natin, no, ng ating buhay at ng ating pong kadusugan. Importante sa lahat, na agapan. Kasi pag late na, ano pang gagawin mo kung huli na? Kaya sa natin siya, ma'am, anhin mo yung damo kung patay ng kapayo. Diba? Kaya hanggat kaya pang kuminom, kaya pang kumain ng mga masustansyang pagkain, ganun niyo po ang lahat. Pagsilbihan natin ang ating mga magulang, sabi natin, no? Kasi hindi na kung may mabalik yan pag nawala na. Kaya ngayon pa lang, yung mga flower na yan, yung mga chocolate na yan, hindi na yan makapansin kung patay na. Kaya ngayon pala ipadama natin ang ating pagamahal hanggat malakas pa po sila. Diba? Kasi lahat ng tao ay buwabang nagbabago. Ang kalakasan, hindi lahat ay magiging maayos po ang ating pakiramdam. Kaya, ma'am, sir, paalala ko sa inyo, kumain tayo sa sa ikalulusog, hindi lamang sa ikabugusog. Maraming kumain na nabusog pero hindi naging matusog. Kaya sana ang ipakain natin sa kaila ay yung mga nutritious foods. Ay kung paano wala nang ngiti ng papa ko, wala nang ngiti ng mama ko. Ay di ba lang mo ng juice, eh? May paraan. Diba? Minsan nakaumuyain niya, inumin na lang niya, ay di mas maganda. For example, isang kilong carrot. Pinasalubong mo, hindi mo niya kaya kainin kasi wala na ang ipin. Eh di, i-juice mo, i-blinger mo. Para mainom po niya. Kapa, yung mainom niya, ay nutritious. Hindi lang delicious, ha, kundi nutritious. Pagka pinagsama yung apple at carrots, napakagandang combination. Ang daming beneficyon na naibigay sa katawan ng parents mo. Diba? Oh, sa lula mo, lulo mo. Nung nakikinabang, na-enjoy nila nananam nila yung pagmamahal mo. Diba? So, ganoon po ang kailangan po natin mga kabayo dito. Kaya sa mga nagkatanong sa atin, ano ba purpose na Bionic? Ba't ang tagal-tagal yung nag-radio hanggang yung narito pa rin? Diba? Ito po ay paalala ang ginagawa ng Bionic sa mga pasyente na kailangan, sa mga ano natin na nakakalimot. Kaya nga sabi natin, ma'am, prevention is better than cure. Health is well. Diba ma? Kaya sa mga nais mong pumunta sa ating klinika, open po ang ating klinika mamaya alas 8 na umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Mula Linggo hanggang Biyernes, ang ating servisyo publiko, free consultation, free check-up, basta ikaw ay kukuha ng gamot. Yun ang condition niyo. Pero kung ikaw kukuha ng gamot, ay naku, isingiling kita ng laboratory, may check-up po. Ng professional people. Diba? Hindi, ano lang po yan. Kailangan nyo lang po talaga na. Siyempre, kaya ka nagpag-check-up kasi gusto mong gumaling. Diba? Gusto mong magamot ang sakit mo. Eh, ba't hindi ka kukuha ng gamot? O, diba? Ba't mo ahayan? Ba't mo babayan? Anong kwenta ng pag-check-up kung wala kang manginuming? Diba? Yan ang kagandahan. Yan ba naman, conscious lang, gusto lang matusubukan kung totoo yung kailang karanaman. Pagkakapon, sa mga tagalandingan. Good morning po sa mga tagalandingan. Mga pasyente natin dyan. Pumunta kahapon. Nakita na naman ang machine natin. May problema sa breast. Gumitirot. May bukol. May mga baradong ugat. Nakita, mayroong fatty liver. Ang tatanong natin, totoo. Bakit? Sa kanila ba yung ultrasound? Nung matapos natin masabi, kanya, yes po, Dok, yung talagang purpose ko kung bakit ako punta rito kasi meron akong bukol sa breast. Meron po akong fatty liver based on may ultrasound. O, kita mo? Kaya, ganun po, maganda, ang Bionic Alternative Healthcare Center. So, saan ka pa? Diba? Ay, doon ka na sa kami natin na legit, katagal na natin sa servisyo until now, narito pa rin po tayo sa Isabela. Imagine, since 2010, until now, narito rin po tayo. Ganun po katagal. Ilang dekada na lalumipas. O more than one decade, magkukudecade na tayo, narito pa rin po tayo sama-sama. Kaya nga, maraming salamat po sa mga taga Truth Radio Santiago na ayaw din bitawan kasi alam nila ang gawain natin ay napakaraking tulong sa ating mga kababayan na nahihirapan sa iba't ibang uri po ng karamdaman. At ito ay napakalaking pergiliyo din ang ating mga kababayan so kung saan sila po ay nagkaroon ng kaginawahan. Kami hindi man tuluyang gumaling, pero naramdaman nila yung improvement, ano? Kasi yung sabi natin ng herbal is slowly but surely. Yan ang kaganahan ng herbal medicine. Hindi yung tulad ng mga sara natin ng maintenance, ano? Sabi natin, nag-maintain ka ng sakit, nag-maintain ka ng gamot, walang pagbabago. Ito po ba? Kaya kailangan natin dito na ano, agapan. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kasi gaano makaganda ng gamot mo kung late na, hindi na magtanggap ng gamot ng katawan, anong gagawin mo? Diba? Hindi na makalunog, hindi na makakain, hindi na makainom. Ano pang silbi? Gaano makagaling niya kung late na, hindi na rin mag-itig po sa katawan niya. Kung parang mo, sa kabibili na masarap na pagkain, sa pasyente, hindi na makakain. Wala nang kwenta. Bibigyan mo ang lechon eh. Hindi lang matunawan. Eh, di ba? Kaya nga, sir, sabi natin, bibigyan mo ng prutas, bibigyan ng ubas, hindi na makakain. Wala nang gana. Di ba? Diba? Kaya ngayon pa lang, ipadama na natin ang ating pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay. Hanggat malakas pa, kaya pa, gawin nyo ng paraan. Kaya sabi natin siya, ma'am, until merinda mo kung patay ang kabayo. Diba? Late na. Kaya kahit maglulupasay ka pa dyan, sayo nga, kahit lumuha ka pa rin sa basong may kasamang dugo, hindi na mayobalik ang mahal, ang buhay ng nilamahal. Diba? Ganun po. Kaya nga Father at siya, ma'am, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tama po ba? Oh, for example, alam mo na mayroon kang cancer. Pero pinabayaan mo lang, anong magawa ng Panginoon sa iyo? Diba? Gusto ko yung tulungan, pero ang sarili mo, ayaw mong tulungan. Hmm. Yan, tulad na lang pinaparoon ko na sa kahapon. Sabi nung nagpapagupit siya sa Marbello, sabi niya, totoo bang my God? Sabi nung Marbello, yes, totoo. Ay, bakit niya ginagawang mabuti ang lahat ng masama? Ang tanong ng Marbello, naniwala ka ba na mayroong barbero? Yes po. Ay, bakit maraming may mahabang buhok, may barbero naman? Bakit? Hindi sila lumalapit sa barbershop para magpagupit. Ganun din po tayo. Kung hindi tayo lalapit sa Panginoon, anong magagawa ng Panginoon sa atin? Anong magagawa ng barbershop kung hindi ka pupunta para magpagupit? Diba? So, kailangan natin ano? Na manalangin. Magpasalamat. Lumapit sa Kanya. Maghingi ng tawad. Siya po yung handa na magpatawad sa gustong lumapit at humingi ng tawad. Tandaan natin mga kabayani po, ang ating buhay ay isa lang. Itong buhay nito, itong kalusuhin ito, ay pinagkaloob sa atin ng ating dakilang Diyos. Kaya huwag natin abusuhin. Kasi pag inabuso mo, walang ibang mahihirapan, ikaw din naman gusto mo. Tandaan niyo po yan. Kaya sabi natin, huwag mo sabihin sa lakay mo, lakay, masakit si Rosso ko, hati tayo. Haan nga po pwede. Bakit masakit ang likod ko, ang baywang ko, hatian mo ako? Hindi po pwede. Eh, kaya natin siya, ma'am, kung sino ang naglabag sa batas pang kalusugan, siya po ang parorosahan. Tandaan natin yan, mga kabayunin ko. Kaya sabi natin, health is wealth, prevention is better than cure. Diba? Ang kalusugan, yan ang ating kaya dapat natin agapan na maproteksyonan, masolusyonan ang ating karandahan. Kaya yung agapan sa pasyente ko, sa mga pasyente na nagpunta natin, binigyan ko ng isang kolong ng konting lison sa kanila, bakit kailangan ng tao ang internal cleansing? Bakit kailangan din linis yung ating internal organ? Naliligo ka naman araw-araw, di malinis ka na, di ba? Nagpamanicure ka, puko mo nalinisan. Nagpa-pedicure ka, puko mo din sa paa nalinisan. Nagpa-pots pa, paa mo nilinis. Diba? Nagpa-baris pa, labas na ang nilinis. Iba nga, nagpapapunok pa ng malaki po sa kilikili. O, diba? O. Pero ang tanong, yung loob ng katawan, napalinisan mo na rin ba yan? Nakapag-fasting ka na ba? Nakapag-cleansing ka na ba? I think, Dok, sa edad ko ito na 69, kaan ko pa maranasan, Dok, kasi diyan nga mag-cleansing ako. So, it's time, teko, ngayon, yung naramdaman mo, ano bang, lahat bang nakita ko sa machine ay naramdaman niyo na po ba? Yes, Dok. Nagbubusog tikyan ko, nagsakit yung rosa ko, at karantikintintal giliran ko hanggang likod ko. Nauulaw ako, Dok. Madali ang pagod. Yes, Dok. Manuwal daw, ang magtaki. Talungal daw, Dok. Imagine, tatlong araw hindi nagbabawas. Hindi ka ba nakatakot doon? Gusto mo ba kung lagyan ng bag sa tagiliran? Lagyan ka ng hose? Nadoon ka na magdudumi na wala ka ng pakiramdam? Pakita mo na lang, puro mo na yung bag mo ng dumi. Mabaho na lumalabas. Bakit? Hindi nalinisan ang internal organ. Baka doon na, nung daluyan ng dumi, nung sigwid colon, may bukol na, barado na. O, ano nangyari? Nagkaroon na ng bukol-bukol. Ang tawag na, colon cancer. Kung di ba? Ang tanong, may gamot ba? Pag naagapan, may gamot yan. Pero pag late na, wala nang gamot yan. So, Dok, mabalin ba magpa-chemo? Mabalin kung gusto mo. Pero tandaan mo na ang chemo ay hindi po solusyon para sa cancer mo. kasi ang imo ang pinatatay either good or bad cells, wala pong tinitinin, dinadamay lahat. So, ang kailangan mo ngayon, ma, palakasin mo yung iyong immune system, yung iyong metabolism, para ano po, to fight the cancer cell. Yan ang kailangan. Kaya sa mga nagtanong sa atin, welcome po kayo sa ating pong talakayan ito. Kaalamang po ang kalusugan, handog po ng Bionic Alternative Health Center. Okay po ang ating tickline, ay open na po ang ating pong cellphone number sa mga gusto magtanong. Sa pagkasabi natin, dahil na nagtatanong ang nagamarunong, di po ba? Kaya magtanong po tayo. Huwag open mo yan magtanong ha. Open po ang ating line. Ang ating smart, 0939-566-3708. At yung ating sa ating claim o globe number, 0917-887-4581. At yung ating pong personal number niya, ulit, ibigay ko na rin para asal niyo gusto mo tanong. Ang ating pong isang number ng globe natin, 0927-371-8049. Yan na ang ating pong contact number. So, text nyo lang po, anong may tutulong ngayon lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, awarded, certified ng ating pong PITAC at ng ating DOH at ng ating pong Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. All yun, doon po naman. At ano, ginawa na naman sertifiko ng UNTG. Nariyan po sila na tumulong sa atin. Nariyan po ang ano po, Makati Medical Center na nag-award sa atin. Nariyan po ang San Lazaro Hospital, ang ating DOE. O, giniringin natin ang parangal. At isang parangal ang tanggap natin mula sa Chinese General Hospital. Nariyan po ang Manila Doctors Hospital. Sila po yung mga katungan alternative practitioner. Diba? At good morning din po sa ating kaibigan, co-founder ng World Council International Services. Ah, di ba? Sa Wisaya. Doc Bobby, Mr. Vermont. Good morning po, Doc Bob. At maraming salamat po sa lahat po na nagtiwala at nilawala. Ang narin po ating makaibigan, ating mga medical doctor, ang gusto mag-ultrasound, you can go. Para sa second opinion, narin po ang ating email, Doc John Paul Callion. Good morning, Doctor Callion, and good morning din po sa mga taga-cafeteria dyan po sa Sanitarium Hospital. You know, ang sasarap ng mga pagkain nila, wala pong karni, walang malansa, walang isda, awang tibagong. Di ba? Bakit? Totally vegetarian. Simple foods, sabi na palatable but nutritious. Di ba? Kailangan natin ay nutritious na delicious pa. Yan ang kailangan natin pagkain ngayon. Kaya more back to Eden ang ating lifestyle. Yung pagkain sa Eden na binigay ng Panginoon, yun ang dapat natin kainin sa ngayon. Kasi sa ngayon po, mostly artificial, chemical, preservative, additive. Yan ang sumisira sa ating kalusugan, sa ating kidney, sa ating dugo. Kasi ng doktor nyo, nagrugit si Dara mo, kailangan mo mag-dialysis. Di ba? Ang tanong, ang dialysis gumot ba? Haan, hanggat may pera ka, pwede kang i-dialysis ng doktor mo. Di ba? Kung wala na, sabi, sorry, hindi kaya ng dialysis yan. Di ba? Kaya yan po ang gandahan ng Bionic Alternative Health Center. Kaya natin, ano ang muto natin? A want-to-operation, a want-to-ration, kailangan po ang inyong operasyon. Di ba? Pag di ka pag-cooperate ka, ginhawa. Pero kung hindi ka makipag-cooperate, hawang ti doktor na makaagas ni sakit ni bagyo mo. Di ba? Walang doktor makapagaling sa sakit mo. Bakit? Tama ang gawin siya, ma'am. Kaya bakit walang operasyon, walang orasyon? Kailangan pag-cooperation. Pag sinabi natin, bawal ang ala, bawal ang sigarilyo, bawal ang purutan, ang mataba, ang mantika, tanggalin. Yung mayroon patunaw, tanggalin. Diba? Ano yung lagay natin? Nutritious na, delicious pa. Fruits and vegetables. Kaya sabi nga natin, eh, paano rin wala nang ipin, wala nang ingoya? E di, gawa na paraan, i-blender, diba? Biligyan mo blender, biligyan juicer. Oh, para ano, easy to take, easy to swallow. Diba? Bakit meron bang lunok kinalugaw? Diba? Ganun po nga. Pero ginawa aros kaldo, di mas masarap, pero walang manok. Bakit? Meron matunaw eh, hindi ka matunawan. Kaya ka ng karne, nagbubusog titiyan mo. O di mo di bali nung walang karne, basta ano, maging healthy ka. Iyan ang kailangan natin dito. Kaya, sa mga nagtatanong sa atin, you can try, magpa-schedule na kayo na magpa-incarnate cleansing, de-incarnate organ mo. Dilisin natin ang kidney, ang small intestine, large intestine, yung liver mo, tangalakin ang pati liver mo, dilisin natin tidara mo. Oh. Mababa ang sugar, mababa ang uric acid, mababa ang krea. Oh. So, why not? So, hindi rubok na lang magandang pamaraan. Kaya sa mga nagtatanong sa atin, welcome po kayo dito sa ating talakayan. Kaalam ang pagkarusugan, handog po ng Bionic Alternative Health Care Center. So, saan ba matatagpuan ang Bionic Alternative Health Care Center? Matatagpuan sa ground floor ng Burusan Building, Victory North, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat na bago palingki, katabi po ng Equity Machinery. Yun natin Equity, pero walang Equity dyan. Ang katabi natin ay LCC Auto Supply. Tapat ng bagong palingki. Kalay lang po tayo ng Pilogold, bakit ano yung Santiago Lumber o Hardware. Yan po, kalay lang po tayo niyan. Kasi yung Equity, wala na po, lumipat na po, kasi po nalang kung saan kailang lugar lumipat. Diba? Pero tayo po ay narito pa rin sa Santiago City. Narito po ay likod, Dr. Lemuel Sonio. Open po tayo alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Mula Linggo hanggang Biyernes, ang ating servisyo publiko, pre-consultation, pre-check-up. Diba? At yun ang mga ating brands sa Kawayan. Narin po ang aking may bahay, Doktora Biritsonyo, katuwang, katulong kaagapay nyo sa kalusugan. You can go, you can visit our clinic branch dyan po sa Kawayan. Ang location, take note ha, para nyo makalimutan. Ang location ng ating Kawayan, ground floor ng AHOI building, Rizal Avenue, Centralos, Kawayan City. Yan po ha, makita niyo yung gasolinahan, yung gasolin station, yan po, pumasok kayo, mag-parking na po kayo sa parking lot nila, libre naman po yan. And then makita siya baba yung ating pong klinika, Bionic Alternative Health Center. Diba? O saan ka pa? Ay, dito ka na sa legit na matagal na nagsiservisyo na hanggang ngayon, eh, narito pa rin. Hindi po nawala ang Bionic. Lumipat lang kami ha, kanila kasi dati yung ating klinika. Ngayon, i-renovate nila yun, hindi natin bumalik doon kasi nakalipat natin sa kanilang kalasada. Ano lang eh, highway lang yung, restaurant lang yung pagitan ng natin eh. Huwag ito yung kabila, talamin mo lang, yung dating cherry hotel, wala na rin cherry hotel, hindi mo rest na rin. So, nariyan po tayo sa kabilang side. Makita niyo po yung building na nakabalagbag dyan, malaking building na up and down. Kasi mabalang po tayo. Pwede rin po kayo magpa-cleansing doon, kung gusto nyo doon kayo magpa-cleansing. Pero good po one person lang. Eh. Pero dito po sa Santiago, meron kayang special na nandang higaan. Tatlo po higaan yan. Kung magsabay-sabay po kayo, okay lang. No? Para may kasamay katuwang, may kakwentuhan, di ka nga. Kaya mas maganda po na ayun offer natin ayun pong internal cleansing. Kasi ang paliligo araw-araw, hindi po sapat yan. Labas lang ang nalilinisan. Pero kumusta po yung loob ng katawan? Di ba? Nalilinisan mo na ba? Nakapag-badish pa ka na ba inside? And fine. Di ba? Okay, nagtugtas ka. Tapos ngitin mo lang, nalinisan mo. Oh, nagpamanicure ka. O, kung walang nalinisan mo, kumusta yung internal organ mo? Kaya anong sasabihin natin siya, ma? Life begin at the age of 40. Pagtungtong mo ng 40, maramdaman mo na yung iba't ibang klase ng sakit. Pero kapon, just only 36 and 7, I think. Yan ang edad. Pero, balot lang taba si Akay na. Meron ko tinanggalan, taga San Macho. Hindi na nagpulot si Kap, siguro magaling na. Sana nga po, ano? Sa edad na 16 years old, may isang baso, nga taba, ang natanggal natin. Payat yun na, pero ang fatty liver, grabe. Bakit? Ang pagkain niya, puro ano, puro order, Food Panda, instant foods, more on net, walang gulay, walang focus. Kasi yun naman talaga sarap eh, carne. Ang problema, kung barado na internal organ mo, hindi ka na matutunawan. Kunting kain na lang, busog ka na. Maya-maya gutom ka na naman. Nagbubutong si Chan. Parang kinakabang. Bloated palagi ang Chan. Sumasakit ang sikmura at karong tagiliran hanggang likuran. Ano ngayon gagawin mo? Magpa-opera? Magpa-laser ka? Mano? Oo. Ang sabi ko nga, sa pagkakang isip ko kayo, kung mag-opera ka, very simple. Isang oras, dalang oras, tapos na. Pero paghihirap po ang tanong ko, yung ugat na nakoto ng surgeon mo, madudugtong niya pabauri yan. Awangin. Manong abulan, manong domingo, manong abulan, manong atawin. Bago ka makapagtrabaho ulit. Pag nagpa-opera ka ba, kilabukasan, makapaglaba ka na, makapagbukat ka ng mabigat na gawain mo, nakapag-araro ka na ba? Makapag-bukit ka na ba? Pag na-operahan ka? Saan? Diba? Hindi. Manong ilang buwan? Isang taon ang binigilang. Pero pag nagpa-clasing ka, natanggal tirugit si bagi mo, tirugit si daral mo, tirugit si bituka mo, si atay mo. Natanggal yung pati liver, natanggal yung bato mo, naihihi mo yung bato sa kidney mo, naitain mo yung bato doon sa gallbladder mo. Di ba? Inhawa. Walang bawas yung organ, walang sugat, walang tahi. Kinabukasan, maganda na yung pakiramdam. Wala na yung kabag, wala na po yung sakit ng kan, wala na sakit ng tagiliran, wala na sakit ng likuran. Pero tandaan mo, kabayuniko, walang gamot sa matigas ng ulo, walang gamot sa taong filosofo. Pagkatapos yung mag-cleansing, bumalik ka sa dating lifestyle mo, nanukasumpukan, nagiinom, namumulutan. Kaya sisingilin ka uli ng iyong karamdaman. Uli pong bumalik po yan. Kaya sa mga nag-cleansing na, ingat-ingat na po tayo. Hindi lahat ng masarap ay maging pagkain mo. Hindi lahat ng pagkain sa lamisa ay kakainin mo rin. Di ba? Pero sabi natin, isa mong gagawin, sa mong iisipin. Di ba? Lala, walang karni, walang adobo, walang dilaklakan, walang papaitan, basta hindi lang ako magkaroon ng fatty liver sa aking internal organ. Di ba? Yun ang kailangan po natin mga kabayanin ko. Kaya sa mga self-conscious na dyan, nakaranas na ng hirap at ngayon ay naranasan na kaginawahan, huwag mo nang balikan. Huwag kang mabuhay ng very simple, simple food, simple foods and vegetables. Nutritious na, delicious pa. Kaya sa mga nagtatanong sa atin, subukan, sutahan ang nag-iisang pangalan, Bionic Alternative Health Center. Ayan na rin po ang aking makatuwang katulong kagapay sa himpapawid, ang Chief Radio Santiago, Life Radio, Roger Luzon, DWDY ng Kawayan. Sige pong tatlo, nagkapalabas ating kinik sa mga ito. Maraming salamat po. Sige pong patuloy na pagtiwala, paniniwala sa Bionic Alternative Health Center. At sa nagkapalabas ating mga advertisement, na rin po ang ESFM Kawayan, Big Sound Kawayan. Sila po rin ang ating katuwang na nagpapalipad sa ating tinig na kung saan ang mga advertisement natin ay napapakinggan sa bawat sulok ng buong region ko. Kaya ating kasabahan, ma'am, kumain tayo sa ikalulusog, hindi lamang sa ikabubusog. Maraming kumain na labusog, pero hindi naging barusog. Kaya ang sabi natin, ang ating kasabihan, health is wealth, prevention is better than cure. If you truly know, doctor can cure. But if you act rightly, you don't need the doctor. Pag nagkamali ka sa pagpili ng pagkain, ay walang sinumang doktor na makapagpagaling. Pero kung tama po niyong kakainin, tama po ang iyong inumin. Narating ang panahon, hindi ka na mangailangan ng sinumang doktor. Ngayon sa ano sabi ni Hippocrates, one of the famous philosopher, father of medicine. Let your food be your medicine and your medicine be your food. Ngayon mong gamutin yung pagkain. Ibig sabihin siya naman, may pagkain ka na, may gamot ka pa. Yan ang kailangan mo ngayon, ha? Yung pagkain na, gamot ka pa. Kaya ang sabi natin, isa mong gagawin, 10 mong isipin. Di ba? Yan pa'y paalala lang sa mga nakakalimot. Mm. Ay,

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: GTX 500 Health Alert! Kasama si Dr.

0: June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health, Health Alert.
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. At syempre pa, makaibigan, sa araw na ito, isang kababayan po natin ang napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ang ating mapapakinggan. Kaya bago tayo patuloy sa ating programa, pakinggan muna natin ang isang kababayan natin na napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
2: Si Mabini Gansaga Bungag ng Marabulik 1, Purok 3, Cavayan City, Isabela. Simula po nung narinig ko ang DTX 500 sa radyo, sinubukan ko po ang bumili at nag-take po nito at napasarap po ang tulog ko. Nawala rin po yung pagtaas ng dugo ko. Sa inyo pong mga kaibigan at mga kakilala, subukan nyo rin po ang mag-take ng DTX 500 at siguro rado pong makakatulong ito sa inyo.
1: Sumarap na ang tulog at nag-normalize ang blood pressure dahil sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ang superior antioxidant. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan na matagal nang may mataas na blood pressure, hirap makatulog sa gabi, mag DTX 500 Herbal Capsule. Dahil nga po mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa ating mga selula. Kaya sasarap talaga ang iyong tulog. At ang kagandahan, pinapalakas pa ang mga selula sa puso at tinatanggal ang mga bara-bara sa daanan ng dugo. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
0: DTX 500, ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
1: DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom, mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C. Panglaman sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Available na rin po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar at lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na minsan nauubusan ang mga pharmacy na inyong pinupuntahan. Pasensya mga kaibigan dahil napakarami kasi ang napasaya at natulungan nito kaya minsan nagkakaubusan. Ang tamang pag-inom mga kaibigan, ha, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At kung meron ka ng mga maintenance at nararamdaman pa rin ang mga sintomas at gusto mong sabayan ng superior antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, lagyan lang ng pagitan ng isang oras para makasigurado na ang magandang epekto sa katawan ay makukuha mo sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. At syempre pa, kung kape naman ang iyong nakahiligan, pagising sa umaga gustong mapainit ang katawan, kung ako sa'yo, dito ka na sa kape na mayaman sa antioxidant, kape na mayaman sa vitamins at minerals, kape na mayaman sa fiber kaya nililinis ang gastrointestinal area, nililinis ang ating system. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, Clinica DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
0: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nang sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun nagbadi yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: magandang morning po sa ating lahat. Welcome to my program, The Wake Up Call. This is your DJ on board, your very sweet and very lovable, this Jackie. Yes, it's me. It's DJ Barry. I'll keep you company till the hour of 10 and it's already 6:26. Hello po, isang medyo mainit na umaga na, no? Ano ba to? maaraw na, medyo maaraw na. And good morning po sa ating lahat, sa mga bagong gising po dyan, sa mga nagluluto, yes, good morning! Lalo na sa mga karinderya, kasi pag ganitong oras talagang i-start na sila. Actually, kanina pa yan, nagluluto na yung mga yan. Diba? Sana yung magkaroon tayo ng maraming customer ngayong araw. Sana maubos lahat ng ating niluto. Ganun na rin sa lahat naman ng katatapos lang magluto, yung mga nasa bahay. Oh, kasi nga, papasok pa sila sa trabaho. So, kailangan nilang kumain ng maaga. And good morning po sa inyo. Ganun na rin yung mga cook natin dyan, ha? Yung mga masisipag na cook natin sa bahay. Talaga namang maagang nagigising. Para ipagluto ang mga kasama niya. And good morning sa inyo. Uy, maano rin trabaho yan, ano? Kasi kailangan mo maaga gigising. Tapos mamimili ka pa. Good morning po sa inyong lahat. Of course, yun na rin sa mga kumakain, sa mga nagkakape dyan. Mga nagkakape na talaga namang hindi pwedeng walang kape sa umaga. Dahil na pag walang kape, wala sa mood. Na yung mga kaibigan ko dyan na mahilig sa kape. Talaga namang walang ibang pag-aya kundi kape. Puro kayo kape. Ako kasi hindi talaga po ako masyado sa kape. So, minsan-minsan lang, medyo ganyan. Pagka may nagyayaya lang, ganyan. Tsaka lang mapapakape. Eh, naalala ko, meron akong dati. Meron dating, bakit ang aga-aga nagkwekwento ko ng ganyan? Dahil hindi po ako mahilig sa kape at talaga namang hindi ako nasaning magkape talaga. Parang kasi dati nag-aya sa akin na guy maglumabas, parang mag-date ka muna lang. Tapos ang trip niya mag-coffee kasi mahilig siya sa coffee. Eh hindi naman niya alam na hindi ako mahilig sa coffee. Pero pumapayag na lang din ako sa trip niya. Kaya hayaan ko na lang. Ito po ay naulit ng ilang beses, gano'n. Or never niya ako tinanong kung okay lang sa akin magkape. Eh hindi ko talaga gusto. Hindi ko alam kung bakit. Pero dati naman nagkakape ako, mga way back ko, 20, ang year ba yun? Mga 2019, mga ganun. Alam niyo, wala pang mga kalahating taon na nahilig ako sa kape. Eh, nawala na rin po ako ng magkape. Wala na ako ng, alam yun, hindi ko na trip, ganun. Nagaya lang ako dahil sa aking friend. Nakakakahawa rin kasi yan eh. Pero masarap naman siya. Masarap ang kape. Yun nga lang. Eh, wala na po siya ng panlasa. Hindi na siya ngayon. Hindi na pang ngayon ang kape. Pero sa mga nagkakape dyan, ha, tuloy nyo lang. Pero kung hindi po na po pwede sa inyo, kasi mataas nga po yan sa caffeine. Ayan. Kung hindi kayo pwede sa, alam yun, sa matam, sa medyo masugar. And kailangan nyo po ng, may mga katawan kasi na hindi pwede talaga ng coffee. Eh. So, kung hindi kayo pwede, yun na lang sobrahan. Yung damihan. Alam nyo ba, mas mura pong, mura pong umiwas sa mga hindi pwede sa ating pagkain o inumin kaysa magpagamot. Oh. Mas mura yon, mas murang iwasan mo na lang kaysa magpagamot. Guys, grabe, oh. Don't you dare. Huwag nyo na pong gagawin. Huwag nyo na pong isubukan. Pwede naman, basta ibawi nyo na lang sa water. Or still, siyempre, sabayan natin ng masusustansyang pagkain, ha? I'll be back later. Diyan lamang po kayo. Again, this is your DJ, DJ Barry.
1: Good morning! Check your time. It's now 6:30. And this time check was brought to you by Bionic Herbal Coffee.

0: Hi, I'm Renessa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Wednesday!

0: Doktora Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, Number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
1: Gusto niyo bang

0: ang diabetes, mag-DTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Kung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butik. Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey.

magandang morning po sa ating lahat. Welcome back to my program, The Wake Up Call. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Today is Wednesday. Yes, today is Wednesday. It's September 2, 2026. Second day of Bermans po natin, mga kapatid. I gave her that song, Believer by American Otters. That song was brought to us by Paudi Arco, Balik Siglaw, Balik PDA, and Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday. And GU Enterprises, quality supplies and services are our commitment. Alright, again, good morning everybody! Here's your DJ, your very sweet and very lovable, this jockey. Yes, it's me, it's DJ Barry. Keeping your company till the hour of 10 and it's already 7:14 in the morning. Hello to everybody out there. Hello po sa lahat ng gumagayak na po, papasok sa kanilang mga school, sa kanilang mga work, o kung saan po kayo pupunta, mag-ingat po tayong lahat. Of course, ganun na rin po sa lahat ng bumabiyahe sa mga oras po na ito na nakikinig po sa atin. Good morning. Ayan, kung saan man kayo papunta, mag-ingat sila sa inyo. Yes. And kung nakikinig kayo sa akin, ano, pwede kayo magparamdam 09363226700. Again, 09363226700. Ayan, para ma-shoutout naman natin yung mga establishments na nakikinig po sa atin. Hello po sa inyong lahat. Good morning. Lalo-lalo na po yung mga shop na maaga nagbubukas. And still, parang nakakalimutan ako. Naramdaman ko parang may nakakalimutan ako. Kumaisip, ang sakit si isipin. Parang pag may nakakalimutan ka tapos hindi mo maalala. Ano ba yun? Or pwede rin po mag-message sa page ko. DJ Berry po. I-search nyo lamang DJ Berry. But yeah, Berry as in strawberry. Hanapin nyo lamang po sa inyong mga Facebook account. And still, hello din po sa lahat po ng sugi po natin dyan sa palengke na talaga namang maagang nagbubukas, maagang nagigising at sinasama po tayo sa kanilang pagtitinda. Good morning po sa inyo na may magkaroon ka ng isang masaganang benta ngayong araw. I'll be back dyan lamang po kayo. Let's hear the song called Dahan-Dahan Lang by Maha Salvador. Ito lamang po yung sa Sweet 97.7 FM. Again, this is your DJ, DJ Barry.

0: Good morning, Checker Time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.

0: Buenos días, don Bonga. Ito po ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
2: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
3: I am 74 years old. Ito ang aking kwento.
4: Mga kwento ng pag-asa.
5: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
6: Therapy na ako next year.
7: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MXT na iniinom ko araw-araw.
4: Kwentong MXT, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
0: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libo-libong naniniwala sa MXT. At ito ang aking kwentong MXT. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilis ng isang box muna ng MX3 Plain. Tapos sunod po nun MX3 Coffee. Uminom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 Coffee sa pag-inom ko ng MX3 Plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MXT coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangasin yung sigmura ako. Mga ka-MXT, try nyo rin po ang MXT coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi nung OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 Plain capsule. Araw-araw po yun, walang kalya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sumutok ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po, sinusunod ko po yung araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang sinulit-sulit po ang MX Plain at MX Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3. Plain sa MX Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ini-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa tahanan, ang MX3 Plain, MX3 Coffee, at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya, try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, gagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC Family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSP, para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSP. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSP.
8: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
9: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
10: POV, lubat ka na pero ikaw pa rin ang takbuhan.
11: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
12: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
13: Ano mang POV? May Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
14: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
15: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
2: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: GTX 500. DTX 500.
3: Wakey, wakey, rise and shine.
4: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
5: On the wake-up call.